0: ngai nau nau ko ya to ko ni ai ke mau ale pi ko ya I fa ma ngai mia ngai ko to pe fa le pi a pa pe fo ke ngai nau nau ki e fa mon manu I ai pa ngai nau nau to kon ke ngo we pa pe fo ke ngai nau nau pe ya ki e a nau nau fa le ka han ko I pe mo ngai nau nau fa ofisi na nau ngai a ke he project ko ni ko
1: Lolo tonga eni, na e toi whakama ala ala I aha foka, ki hele lei e toko ni ko eni e pureanga siaina, ki e sekto ngowe a tonga ni.
0: Pea koe tale mau whenga aki pia moe project koe na e kau siaina, mamulawe I pehe we tawhaki koe koe ki he Vesta Polo, pea pehe foki ki ena o toko ni mai tawha koe payo kes, I ono, e mau whenga koe a koe ke lava pe o supply pe I tonga ni, ai mauanga kiki, tata te whito ke whanpoa kāpa mo e whanmoa. Toko ni mai proje koe ni e whafufoa koe a koe o e whanmoa I he mawa a koe e o e whanmon manu koe I tō mololo. Pea, ko tui maha koe tānoa ia o ngahi ahoni ngahi toko ni whenga o aki konu ina whai koe mui kausi aina. I kai ngata pēna o toko ni koe ono, I he Vesta Polo. Ngahi tau kei mui ngahi ilo kuna wanga o shea mai ki kau ngau e potu ngā wepa pepe ke kakai whanua. Vesta Polo koe apuaka papehe fuki ki he ke whanga moa ai ako ngai whenga aki ko ia o kumahino ku o ki aipe ne e toko ni mai project koe ni ke whalagalaka te whalalota nge ilo ko ia ke whonga hano tawi ko ia o e Vesta Polo papehe fuki ngai pai o ke fo osi inasi ai ngai whami to lahi ai I tō ngani.
1: Lolo tonga ia nai pehea I minister o potu ngāwe William Sisfa. Ko ngai whenga aki mau inga e ni tau te whito ki ono whakatau mua ki elelei, whalu ku fua ai ka gai mo I whonua. Ko toko nau nau ko eni nai whakafofua a ono mau inga whakapaanga, mo I paanga e taha kilu tupu. Ma ai o ngonga le te o me televisione tonga, ko auri I tea tau kapo.
2: Kua fili a Sami Wela Vao ta utolungu fulma fitu o lo mai viti mo utulau ke hoko ko supervisor pule pe koe pule lahi e potu ngau komson fili atonga. Ko hili ene ne fetong e supervisor fai fili pule malolo pita vuki. Lidea tau kapo e pe mai fai ki ki.
1: Ko e hili eni a tali e poate e kau komisiona ma ai komsoni fili atonga ke ne hoko ki e lakangani I hono mui mui I mo whakakakato e poate e ngai whaunga to tonu ke ano whakahua tupe fili fili hataha ki e lakangani. Nai kamata laua I be I ahobalu o I mahinani ke ne ngawe aki ai lakanga koi pule lahi. Ko vao nā nele ole o pe I e lakangani hile e Bensoni pe poaki mālōlō, a supervisor pule mālōlō ko Pita Vuki. O kumahino ke whatungia mahu inga ai supervisor oi Komsoni Fili, ke ne tokanga I ai ngai ngāue whaka aho ai Komsoni Fili. Whakahoko ngai tūtuuni ngāue whakatatau ke tūtuuni ai lao oi Komsoni Fili, pe amoli pōti hanga tonu ki e poate ai kau komisiona. Ma ai o ngongwa le te o me televisione tonga, ko auri I tea tau kapo.
2: Pea, aku kei hoko hoko atu pe ai ngā uwe kau polisi kia na pōke ni iho kunau tō, tu whāki mō ngawe ake whai tō kona tapta e whakalau I tonga ni. E te pōke hai kau polisi, a he toko ua mi mata I katonga tapu, koi mata apule tau whāngu fulu, mo e whewhine tau tōngu fulu mā tolu I wha o singa e wike o whila vei, mo e tu whāki ta e whakalau e whai tō kona tapu kalasi o IC. Ko hili eni e mau e kau polisi e whakamatala whalala anga ko toko ua ko eni o kuna tufa ke whaito kuna tapu kalasi o IC keni ihi o I community. Na e mau pe puke whataha I ki naua, whataha pe mui IC, pe mui ngahi nau nau ngawe anki kia no mau e IC, ko ngahi puha foi a kau e fitunga fulu tupu, pe heke he paanga tonga nu sila Australia mo Amerika. Kai ke uke yoko hoko atu pe ngai kau polisi ke no puke ni ihi o kuna tufa ke whaito kuna tapta e whakalao. I tonga ni.

0: Kua o sia eni e tonga ni i he ahoni ai makamai le mahu inga mo whakalakalaka. He rangea hono huwhi e he tamato i whakaleo, pere ni si kalauni tupouto a ulukalala ai kei polo fo o honoa i he waifonua wawa uma a tonga ni e pongpongi o ahoni.
1: I e whamatanga pele lahe kautaha kei polo a tonga se mispa anuwe nane pihe, koe polo kalamanga weni ne whakatokaya i kilistahi o feunga mo i tau e tolu, ka ako ene toka kato e ni hono whakatoka. I he kakato ngā weni e te mālohi, tu uloa, whalalaanga, pau mo vāwea ngā whitu utak interneti i tongani, tau te whito, koe konga eni e ngā unu ke whakasiisi i mo whakangata hatu e palopale matatau e hoko i he kaha u, o hange koe ane hoko i he pāe mo ngā whi hunga tonga hunga hapai i he wanoa ua wā. I he mahino ne hoko eni ke motua e laine ke i polo i kristahi, pea motuhia e whitu utak interneti o tatau pe whalotofonua mo whawahapulea ngā. Mahina pe i he mea tokon pale mea ki mua nane pehe koe konga eni e nau palani loloa ke whakatoka ai kei polofo ouni ke tu tarifaki ke taimi e hoko ai hawhahinga whakatamaki ke motuhi ai ai kei polo pea hoko lewa eni ko hapale tua ke whakafalara ke ai fitu tak interneti ato ngā. Koe ngā weni kumalawe whingawe a ke pole anga Australia munu usila i ona whakapaanga ai whakamole whakapaanga whafuafua ki he tola Australia e ni mawhaa miliona. Ai ni tuko ni Australia e tolu nima miliona pia tola nusila e tahiwa miliona me i he puli anga nusila. Hauk mahino peka ke i polo e taha kulalo tonga ngawe ake tonga ni a ia koe toko ni e panke a mamani mo e panke whakalakalaka e siya.
0: Kua whahuatu e he ofisi e komisiona ki he whawhepaki o tai whaita tonu ha whaka ilohia o i whawhufonga kakai o tonga tapu fitu ki whalealea paola pibe ni piukala na e whahuatu eni ane afi i he kie whamau anga polisi hili a hono whakakato ha whakatatolo tawa taina ki hia ko tuku waki i aki a ia koe kau noa ta e totonu i he ngā ue whamau anga o whakatatau eni ki he kupono nima o i lao ki he ngā hihia se nori tatu i vai mo i whakai ki hiki.
1: Ko e hili eni hono whakakato ha whakatatolo tawa taina ki hia ko tuku waki i aki a ia koe kau noa ta e totonu i he ngā ue e whakamau anga o whakatatau ke kupu honono nima oi lao ki he ngā hihia. Koe tua kini o whilawe ia me lolotonga e i he lakanga minista polisi a Piukala. Hok mahino ni ha Piukala whamo anga polisi ane afi pene tutu une whakamau ke toloi ai hopo ke ahuaua o sune oi taoni. Hok mahino foki ko hia ne whakahoko e Piukala ko ene whakata ai matapule ko pita hopoate ke folawa ki tua pule anga lalotonga ko ia ko tutu uni whamau anga e i kai ngofua ke mawahe a hopoate me i tongani. Kai ke hene kai ke tuku mahe pule anga haftali o whikau ake me kawe ngani kane whakahape ke mua i he ngā hi whataha kau whayongongo ki mua ko i kawe ngani o ki he malumalo e ofise komisiona ke ono whawhipakieta e whaito tonu pea koe ola lewa eni ai ngā ue ko ia ai ofisi o e whawhipaki i o e ta e whaito tonu.
0: O kulorotonga tauhi e malu malu o e kao polisi e mata pule tau toru ni mame i kolonga ko vilia mi tapa a tau tai naa. A ene whekumi wha wawe wawe kia i e kao polisi ane a fi. Ko na tauhi eni hilea ngeia ene a o tonu peke aptanga polisi i mua o tuku lolo ki ai ane fia fi. Li te a tau kapo moi whakai ki iki.
2: I he whakaiki eke ai o ngonga le tio tonga, mwe ko manta pule ngai aputanga polis tonga tapu, halatoa ta ufa. Nā ne pehe, ne whakafuafua ki taimi walu we fiafi ane afi, ne au tonu atu pe e mata pule ni o tuku lolo ki aputanga polisi i mua. Hiliange ia hono whakaha whaka ofisiale me e potu ngāwe ki e kakai o e whonua ane afi pe. Ai whekumi ki e mata pule ni, aia ne tuku hake i he pēsi mi tia whakasosiale ai potu ngāwe, o whakahā i e hingoa e mata puleni mohono i mistā. Na e makatuunga whekumi e kau polisi ke mata puleni, koe uhi koe hia whakamanamana aki hame a tau, nā ne whai ki hono waifi, pea hola, i e konga ki mua o i mahinani.
3: Koe whatau ke mi potu mā koe taimi, koe matapure koe ni koe ni tautolu nima pia mei kolonga na e watu koe ni kumutono na e kumi kau polisi ka mata ane fiafi na la wa to puke ipe ane fia shwa ufu reta imbalu e fia fia ne afi. Eka polisi, petro ta hadina e tulolo to hauki ya polisi, a polisi mua na ia e ka ukumi. Koe tu weta imini, no tonga tau hi e tanga polisi nukua lofa. Whakakato kia nga ue, hai fwa ilo, e toki haarewa i fwa mau a ngaha aho aku ia. E taim ta tau, ku ke iho kua te ngawe ka fwa totoro, ke rawa o whakakato e ngai fwa ilo, pe fo ki he ngawe koe ni ki he mea tau, pe e na e whaia ke hai fwa mana koe ki hono, ki hono hoa. E koe tū ngai kōku e koe taimini, kei hoko ate ngā wekau polisi ki he, ki he hia koe nai whahoko e matapure koe ni. Mea ko, koe whahape ke mea he hou iki ka maka kai whonua, ko lawa o poketo o tā koe ni, ki he malumalu e kau polisi, ke he hoko ate e ngā wekau koe ki a e whilawe I moia.
2: Nā e hoa alahi e kau polisi ki e kei hola e matāpuleni, koe uhi na ani aluholo pē moe mea tau, moe tokanga ki e malo e kakai I he tūkui kolo. Lolo tonga eni ne toi pehe pē e tā ufa, oku tauhi matāpuleni ka oku kei hoko hoko atu pē e whakatotolo ki mea tau na ani ngawe aki, koe uhi na ikai ke tuku lolo whakataha ia moe mea tau na ani ngawe aki ki he kau polisi.
3: Koe tuko tai mini, te ke mao mea tau, ange peko mea kona uku. Kone poki mage ke kau polisi, koi a kono sino ope, e kai ke hawe mo mea tau. E koe ngawe, kono tonga hau watu koe kia kau whatolo, koe wha pau I mea tau, koe na whae ke wha mana, e kui whe ia. E a moani e o whela vei mo mea tau koe ia. E koe I hoko hoko atu e wha totolo I kia.
2: E toki hā ai matāpuleni, Viliami Tapatou Tainaa, I he whakamau a ngā amuiange, I he māu e ngā ue me whakatotolo ki he kawingani. Ma ae o ngonga le te o me televisione tonga, ko auri tea tau kapo.
0: O kūtalanga ma uiange ngā ue atu e kau polisi o pūke ni ihi o ngā mao, ngā ue aki motu whaki holo e whaito o kona tapu I tongani. Ne te pūkia he kau polisi e toko fitu I tonga tapuni pe me ngā he feitu ke ke he pe I he mahinani.
2: I haongo ngatu kuata pun ngā ue polisi. Nai pūkia ni iko e ni I he ngā ue taha ke he pe. Nai whakahoko whekau aki mo pūkia ni ihi o ngā ue aki motu whaki e whaito o kona tapu. Nai pukia I he kau polisi a toko tolu o whelave I tonu, mwono tu whake e whaito o kona tapu I he Elia Loman Linda. Koni I he kotoa ko eni mei wha hefa, koe ongo mata pule tau ua ua, mwe tau waono, mwe whefine tau waono. Nai puke whakataki nao tolu mwe mile mila whaito o kona tapu, pa anga mwe nau nau o ngawe aki kia no mau o e whaito o kona tapu. Nai tau mao he kau polisi a whamatala whalala anga, lolo tonga ai whakatotolo ni whakahoko, ko whaito o kona tapu aisi nai puke, koe aisi ia ai tau kete ai matapule tau ua ua mi whahefa. Nai malawa ai pē ke tau puke he kau polisi ai tau kete tau tolu ua koe ni, mi whahefa pē mo ia, o whakailo ki ono mao mo whaito o kona tapu kalasi oe aisi. Naunau ke ngawe aki ki hono mau ai whaito o kona tapu, moe mea tau whakataha, moe mahafu ta e laiseni, pehe ke paanga. Lolo tonga eni, nai toi puke he kau polisi a ngō mātu a mei mapelu moe lau. Koe matapule tau tau nima, mohono waifi tau tau taha, ki he hia whekau aki me whaito o kona tapu kalasi oe aisi. Ko whakailoi e matapule ko eni ki he hia whikau aki moe mau ia, moe whaito o kona tapu, moha nau nau ngawe aki ki hono mau. Pehe ke whenga ke totong whakafufu ai o ofisa polisi, nai whakahoko ai ngā ue ko eni ki hono puke ia. Nai whakailo ai waifi ki hono mau ia moa ngai nau nau ngawe aki ki he whaito o kona tapu. Kai kehe. Nai toi puke he wike kuosi a matapule tau tolu fitu mei mauwhanga I si a tau tai, mua whaitoo ta e whakalao, whakataha, mui mahafu ta e laiseni. Oku kei hoko hoko atu pe ai ngā ua me whakatotolo e kau polisi ki ono tau i o i kawe ingani i tongani. Mai o ngonga le te om televisione tonga, ko auritea tau kapo.

0: Na e tō ota e ne a whio King Tupo Wano i he mala e wakapuna whakawahapule anga whale o lo i ha apai i he ho a tāo e ahoni ki he o wau whoa ki whailo ngāko a e University ko ia e Pacific tō ngā kakoe waa i a lafua a ia e whahoko e ne e whalai te o e wikini. Na e tali tali wha ofisiale e ne a whio e he pule anga o haamua a ki hao wau tali tali wha langilangi whakakahotau e ene tō ota be ai hā e le i mala e wakapuna. I whamatala ko tuku hake me he potonga o e polisi mu pili sone o haamua, koe konga eni hono kei whakai viai be ai wā whingai aki ato ngani mo haamua. I gai ngā tai koe whainga mā lielele ene maa e nau kau o fisa, ke nau lau kau ake whatongia, ki hono tali tali whakalangilangi ai to i o tonga. Kege he ko ene hā e lea eni a haamua, ki he katoa ngā tāna ki tuunga University of Pacific Tonga i Alafoa i hono lakanga ko e pule whakalangilangi pe Chancellor o University of Pacific Tonga. Ko ene amana ki hā e lea eni katoa ngani hiriangi e ne hā e lea ai katoa ngā te taupe i mahina ku o si kakoe waai ai University i Vanuatu. Kua o si aine tongani i he ahoni ai makamaile mahu inga i hono toka ngai kina koia o e whānau mwe ka kai whaingata i a whakai sinota te whito. I hono whakatoka ngai makehe e ngahi a osia o ngā whehanga ngai moi a loro tonga e ngahi whakata maki whakai na tula moha me e whakatu upa ke pe whakatu uta maki. Mwe whie mao ke whaihanga au ki hono vete ki o ngahi pole o ngā whehanga ngai pe whekuki moi a. Ko e hiri ene me a ai e ki palemia no pele whawhanua o whakailonga i pongponge au ni e kakato i ngāwe ki he ngāhi lipo o te petohi tō tō ni ngāwe e tolu e potu ngāwe, ngāhi ngāwe whalata whanua, o whelawe i tonu mo hono toka ngai kina o i tō unga masiwe siwa i whānau mo toka ngai kina, ai kakai whengata i e whai sinororo tonga ha whātu tā maki, pe ha whakata maki whai na tula e hoko. Ko e whakai ki eki o tala noa kuia ki e hoani mo li tea tau kapo. Koe eiki palemia no pele whawhanua i ene mea o whakailonga i ngai lipo o ti mwe tohi tūtu uni ngāwe ko lawa. Nā e whama ala ala heni minista o e potu ngāwe whane fituafe ke ngai lipo o ti e tolu koe ni.
1: O tau i heni koe whakakato o e ngahi ngāwe ke ngai lipo o ti e tolu. Uluaki koe lipo o ti whekau aki mwe tuunga masive siva o e tautaha ki he tawhitu. Kono wā ko e lipo o ti whekau aki mo e ngāi pole, o ku whekuki mo e kauwhie maumake he. He taimi o e whakamaki whakai nātula, pia mo e tokoni whawawawe. Pia kono tolu ko e pepa tutuuni ngā ue ki hono whakahoko, o e ngāi tokoni whapaanga ki e kakai tuula wea ngofua e society. Pea ke whakaata, pea launch e ek palemia a ngai pepa koe ni ke ngāwe aki. I e whonua ke tokoni ki hono whakakau maupe, inclusive. O e ni i koe ni o ku tūla vea ngofua e society pea whaingata ia. Mo whapapau i o kakeri e kina hata. Pe ko hono ai e tahau pehe. Whapapau i koe taimi koe hoko mai ai ai ngāhi whainga taa, ngāhi whakatamaki whainga tula, o ki aiha whounga pau ke toko ni i aki ki nāu tōlu.
2: Koe ngā ue ko au sia mawha ilonga i he ahoni, koe tahaia i ngai kawinga ngā ue e potu ngā ue ki he palani uluaki aho ngā ue e te au ai pule anga. Ne mea heni e ki palemia no pele whawhanua, o whamama whae mahu inga o lipo o tini, ma ai langa whakalakalaka e whonua whalo ku fua.
3: Ko e report mahu inga eni e tolu ko whakakato he pot ngā ue. Pahange ko e whamatala me he minista o kaweni e nao kawenga ngā ue raki aho e te au paran ngā ue pure anga. Pako whiawhia o pito ko uhi ko e tomua ngā ue ke o maiha ngahi tutun ngā ue mga ripoti. Oi kai mātuunga i ha mau whamatala ka kuhi koe ngahi whamatala ko osi whapapaui. he kau matau tau, pana as whato toloi, ka koe ngahi whika mau inga, mo ngahi whamatara mau inga koe ni, tene hanga o hiki, mo poupoui, ai ngā ue, ai pure a ngā, mai kakai o whaingataa i o tau whanua. Ai nihi koe ni uku mo ui whaingataa ia. Me he whānau, kie kau taure kere kā, ke nihi uku mo ui whaingataa ia.
2: Lolo tonga eni, nei whakahoko ai e lea e whakafofonga mihi polokalama tokoni a Australia, T-Fat. O ne whakafofonga i mai ai e waa ngāwe e tolu na anau tokonia, e ngai lipo o tiko eni, o ne pehe, o ki ai e totonu ai kakai whaingata a ia whakai sino, ke nau maungo fua e ngai fie mau vivili whaka aho, hange koe vaiinu o ku maa. Mea tokoni, mo e tokoni whakawhaito o, kai tau te fito ki ona tokonia ki nau tolu i e taimi o whakatamaki whakai natula. Ko ngai li poti e tolu koe ni, nei malawaia i he whingaui ake e poti ngāwe, mo UNICEF, polokalama whakamaman lahi ki he tokonia o mea tokoni, mo i polokalama tokoni a Australia, pe koe T-Fat. Ma ai o ngonga le ti o mo televisione tonga, ko auri tea tau kapo.
0: No e haveki e he ahiohio na e tō i hawhewa hapai i he pongpongi a neafi, e ngāhi apinof anga e tolu kai mālo ne i kai hamo ui e mole pē halavea e hoko. Na lego o ti eni he wa avakai matangi a tonga a neafi, o whakapapau i ne iai pē mo i ngāhi whalenof anga i ne ihi ne wesia, pe a wesia mo ulo a kau i ne ihi ka koi whakaiki ki mo senolita toi vai.
4: I he whaiki eke a ngonga le ti o tunga mui o fisa kolo o haa whewa sione a kau ola fifi tana ane pehe, whafuafua ke taimi hiwa pongpongi, nei hokoe a hiohio ko e ni i he looloa koe miniti e taha mui konga. Hoku mahino na e haia e ngahi ato e ngahi whale nofu angai ni ehi pe a wesia mui whale lotu o isas katolika o haa whewa.
5: Aga ki a hiohio na whafuafua ke hiwa pongpongi na e na kamata e uha pene kamata ke uha pene pahane kou ki hawiri wiri. Pea, au tohu fatoa ngai au ia alu te taimia ke ke to e maalohia. Maalohia ngai ai hawiri. Alu te kou ongo i au ia i tunga kehe kui ai. Au hu mai si o mai kitoke ki te iso ka hamea e dilo kai. O te pena u whatonga ngai, ngai whare nei ofi mako mawapi ngai, holo mai ngai ua kau nei holo. O toki, maki he minite taha, wafoke no lo laki he minite taha, moi konga. Ako nei holo pena koe patoki, patoku e loit matoho sio. Ako ngai ua kau me mena, he mena toho ma mafoke ngai ua kau. Ai mau mau. Ano e pema ngai whare nei holo. Pege ngai peito, ngai kanke vai. Ngai mea ia na e, na mau mau i e. E ki ahi o hiwa ni hu, e makai whana, ngoto pia i ta. E mau wad ki ni, i afet ki taia ni hu, so ifo mai makai whafa ta te manau, ni sini. E makai tahana i uta pena e, furi hi pe i uta. Aga whare lotu na e me whare lotu a e, katolikana e uesia me whare lotu, uesia lahe whare lotu goya e. Eki ahio hiro. Ako e apinafanga tolu. Ae na e holo i ahio hiro kane pongpongi. Nau osfetu taki peke kowa no. Ori tot koto gen hai mau mau koto gani. Pere nau osfetu taki e mimo. O ave koto ben hai mea koto ben hai hoko. Pena taa mai pete na toki takai mai o whaia e siogu. Savea, i mea la mea hoko.
4: Mai no peko osfai li ipo ki ofis whafonua ki ona pule e ngahi ngāu i ki whatamaki pe NDRMO, whelawe me kawe i ngani, ai e tokwhai savea ki ngahi mau mau ko eni amuyange pe tokwha hoko ha ngāu e moha tokoni ki he ngahi api ne uesia mo mau mau. Kei ke li ipo te wakai matangi atonga, koi ahiohia ko eni na ane whakatupo i maumau ki he motuni na e whilawa i tonu e mui alota maku uha na e toka i he otu tō ngani, aia na ane omai e uha lahi mui hako hako ki he konga o ngahi wai whanua o i otu tō ngā. Mai angonga le te ome televisione tonga, ko au sanori tātu i vai.
0: I he tau ko ngā tūai e ngā hifunga waka ke he oilotu o takita teo ki ono kātoa ngā i o e sendu liua oilotu i tongani. Ko au siai i he wikeni, e he siasi we siriana tōtai na o tonga whasi mo iau fiatungi, ai makamaile maho inga ko hono whao mo pāke tohi historia ma ai whānau lau tohi whā sāpati honau siasi. Hilia ai me ai tahine princesi pilo le motoita o whailonga i ka kato mundu ka matangai ake tohi historiani i he sāpate. Ka konga e ni hono whai via e he siasi ka ia whasi mo ia fiatungi ai mo ui whakalau mā li e whānau la tohi whā sāpate pehe ki hono toi whakamama whai ai e ngahi ngāwe ni whai mi he kohi li e to.
6: Pekai ke ngātai ka oku toi whakat whakakau foki he tohini ai ngāhi polokalama fo ou ko os whakahoko ia i whasi mai afi pe whai e whainasi aki ma whi vai vai aki
2: pehe e whai whikau tonga ko toi historiani e whakaatā ke ngaui aki he ngai lau toi whakasāpate o siasi i e whakaamu ke tai mālia i e toenga o whānau mo tau tupu ki ono whakalakalaka e nau mo ui whakalau mālie ka okumahino e iai pe mohono to tongi ai. I ka inga tai, ka koe tokanga, he koe whānau e lolotongani, koe hako tupu pe ka hao ki nau tolu e ngai whāmili, siasi, kolo, moe whonua. Pe ak mahu inga ke teu teu i kei taimi, mo ui ki hake e nau tui whakakaristiane, pe mo ui whakalau mālie. Ka e kehe, ne whakailonga e kamata mono tukua tue tohi ke siasi o whas moe afi atungi, lolo tonga hapolo kalama whakamanatu e siasini i sāpate e senturi ua o lotu, aia ne nau katoa ngā i eni iha aho e tolu. Ma aia ngonga le tio om televisione tonga, ko auritea tau kapo.
0: I halorotanga hana fua maho inga e tonga ni mahina oi family. Nea o tono ai ai eiki pale e miano pele whawhanua. Moi minister ngowe William Sisfa ke vaatuka ngai kina oi whanau i e whale maha ki vai o lakoe a ahi mo fua maho inga e mahina kuia oi family. I e maho inga i pewe family. Pe mahina oi family ne osia o takia tuai e ofa mwetokoni e eiki pale e miano.

0: koetanga koe whamatala ki he mahu inga koe ni o e diesel o moe benzini o si tuku atu hoki a e whamatala me he pure mawhai whiunga pe koe competent authority whikau aki pa moe mahu inga koe lo rongo diesel lo nā o whaha mai hiki aki se ni te wanoa ai benzini pa hiki aki karasini aki se ni te whanima koe diesel lo hiki aki se ni te whanima koe mea whaia tokanki ai koe inflation inducing pe koe hā ai wesia ai mamafa koe ko loa maa tuunga me ngai hiki koe ni pea koe uhi koe toki mahino mai ni hono hiki ai lolo e toi whai ha siwe pure anga te matoe siwe pe koe hanga nga aue ki ne hanga o tō nii hono fasi si e ue sia me lawe ngō fua koe ni ka kai whonua matunga he ngai hiki whu o koe ni ku hiri whaki mai i taim ta tau peu kei tula hoko penga he tokoni koe na e tāri he pure anga kuro tonga whahu he patseti ki he tau whapanga lo tonga pea mai tau whapanga whu o ke ai a kono subsidize ai uhila ke ou ai matunga nau hiki e tatoku hila i he hiki koe ni ai lolo kai tū mau pe pefo ki he lifeline tariff ki tū mau pe mo ia ko hi toko ni ke ni koe ni ku sisi e nau ngā ke uhila ai whafufua ki he toko taha mano. Koe news for all me ngahi whātaha koe ni ki tō preanga mahana as whai pē ai lawe atu he press conference koe ni ai energy ki he ngahi tokon for all amana ki whahu mai he tau wā wha preanga pia mō Papua New Guinea pia ku rotonga tāri ne afio ke whango fua ono fōtu e nāu hai komisiona i Tongan. Aia koe mea fō o enu kamata ke asi i he wā koe ni uwhonua Pasifiki o ku iai mea kui koe South-South Corporation. Au kia e whingau aki tō wā ofi angi ke tau whepopo aki pē ia tau tolu pē he Pasifiki. Pea koe tau mua ia ngā ue koe ni pua mu Papua New Guinea koe mawhai mo iwi lahi i he tawha koe investment ni me iwi whaupaanga whapure hanga pia pēwho ki he nāu ngahi whetu tako in mo tōpure a ngau tō iwi lahe ang mo pālohi ang i a tau tōu pia ko e tuku pā ko eni he whāwhenga o aki pā mo i pure a ngau Papua New Guinea e tō i whāofi ang ai ngā whenga o aki ki he langa whanga laka laka ai whonua tā oku mahino mai i kai ngata pē me he tawhako esporti ka au ki he mo i rei ki he tawhako investment ni ki upislis tau taha pia mahino pe koe taha ngahi panke koe tongani koe PSP koe shareholder lahi taha koe PSP koe pureanga Papua New Guinea au kia ngahi whangamari ma ke he malawa ki nau tokoni mai ai ki he tawhako ini se ki tau taha pia mo whawhai ngofua i ngahi no ma ngahi tokoni whakapaanga koe ni whahoko ai koe tānaki ia ki he no tokoni koe ni pure anga kwa hoko koe wha fau i he Tonga Development Bank na e tāri fau kia pure anga ku osi e tono miliona ki ne hanga whau ia e sekta tau taha pa mo e u business i kai formal sekta i he mau whātano pa mo e pi panke TTP mahino mai talo no whahu mai pa anga koe ia to mi whai pa anga o kamata mai po kama no mama koe ia i he TTP me ma as o a o mai ke mahinan koe mahina pene tolu o mahino mai koe panga pe tolu miliona me hono full miliona koe i ai koe osi hono tari ke tuku atu pea koe tau mua koe ni e tara no pa me TTP whi mahe pure anga ke ua mohe pa anga kai ngā ue koe tau mua koe no vahe me whare area e pa anga lahi koe ni vahe ke whaivia e ke kakai kene whaivia i kakai ka oa wha atu ngiai ko uhi ko hangahi tutu ngā ue ai panke ai kawe review ko ni wha hoko he taimini I hono whehinga i ke horoke ngahi āwai vai ne hanga whātungia i hono tuku atu ngahi no. Paka ngahi pōre kau ne hanga whātungia i no maa maa o ku kamata pē me he tono nou i he me ta whāki ko eni e whao ngai whamatalu whapaanga. A ia os hā loto pē ia i a re pau ko eni e whapaanga pa mo e TTP ko e nau whatongia o kau ki ai hono a ko i kakai. Ke nau poto hono whao ngai whamatalu whapaanga. Ua ki ai ko e tono no he ta whāki ko eni a e collateral pe ko e malu i. Mahino ka pau mau a pito mo mau po opo whamatalu whapaanga. I he ngai whema o whakapanke whema o ke kakato pa mo collateral o. Pea iene pehe o kwhai ngā aue ke whao ha loan guarantee ke malu i he pure a ngā ai ni ihi. Ko tau pehe pe wae ua e nā o whakakato ai ngai whi mako panke. O ka pau ki kai lava ai collateral law, kai lava ai whamatara pa a ngā. Ko whatonge pure a ngā ke neha whai via e kakai ke nā o lava access ai pa a ngā ko eni o ku tau mua ke whai via ki nā tolu. Ai koe ngahi kau ia ngahi liriu mausio ki ai, kau ki ai ngahi limit, pehe foki ki hono whakatangata ki ngahi no for all pe, gaini ihu o si ai nā o ngahi no, pia o kwhi mau ke whango fuai refinance, koe uhi pe ke whawhanga fuai ai toko ni ki au tonu ai pānga koe ni o swahe, ma kehe ke whai via ia ki ai kakai koe whangata ia ke nā o ngahi businessi. Ai koe ngahi policy ko ia, ma ngahi niriu ko ia, whai ngā wāof pa mui panke, ko uhi ke nā o lawa au sia e tau mua au i pānga ko ia, ke ia o tonu ke ni i koe ni, nā o whahoko ngahi ngā oe mui business e toko ni. Tau te whito ke nā o tōku la venga fua, i he whediriu aki koe ni, ai totongi koe ni lolo, o mangatu o ngai whai ngā taa, hono wha lere koe ni mui whahoko nā o ngā oe i he sekta tau taha. Ai koe koe tanaket pe ia ke ngai whamatala koe ni uku whahoko. Ua ki ai, koe paran ngā aue koe ni e pure anga ki he tau ke aho e te au. O ku tau wauen ki he konga ki mui o e paran ngā aue koe ki he aho e te au. Pea nai whahoko ane uhu e whataha ai nai uki he PSC, pa mai kau tak ngā aue, mai kau CEO. Koe kamata ni hono whama opo opo ai ngahi parani pa moe ngahi tau mua ngā aue nai lawa pe kai ngā lawa koe wike kaha u koe wike ia e whama opo opo ai ai ola koe ngā aue koe aho te au pe ako ni kakato pe report koe ia tok tuk makehe atu pe ia a mui ka koe konga ki mui en ai ngā aue koe aho te au o fie tupe whangamari ke hoi mista ke nau wata ngahi whama tau nou nou pe whikau aki mai tu unga ukei nau aho te au. Ka ko whiawhiao pito ke o ato ki whatata mahino e lahi ngahi ola koen ko lava he upot ngawe. Ange pe ko e pot ngawe kastomuna e me ato e ikmista kastomuna mo tanak pahanga ki wawau. Kono whakakato e tahe nau tau mua ke tiriva tahe ngahi whaka ai kastomuna ki wawau. Ko uhi koe mahu inga koe ke malu e tau kau afonua koe fufua tai menu koe iaha waka kastomu i wawau e tau whātau ngai ko wawau koe tau langa i ok lai tahai au no ahi a ahi a hia e kau yote pia pehefo ke ngahi fula waka me tō pure a ngapok mau inga pito.
1: Tuo he programani tuo he meni asio kata me tu po mune kautta halua kuin uki luo kuin pieno kolloies. Iho kaiinga tuo kolloita ue fepa tongia aika tahani ke seau ofia ma u falao pe mu ofia ma u fale i falao. Ota tau bi pe ku lao hi lao ke ngai me fa family pe ku lao ke ngai me fa lao me mu ngai tu tongi hoi. Iho ngau ke fa ngamari ku ni. Tau pehe ko ofi mao fale i whakalao pe tokoni whakalao whapofonga whakalao pe utaka sio kata me tupo me whika telefoni koe ai Pinnacle Lawyers ko tika telefoni ke noa fa tolu fitu hiva noa walu fa walu walu fika kuia noa fa tolu fitu hiva noa walu fa walu walu ko ato no bega na ofisi fonga ba raki tika hiva bego road e loto bego e wanga le e sio ka tangi topo mo ne ka ta ha pinko pinko lawyers provides we limited.

Yo ganga tonga ke tu la hoka before ai ong ong le ni fika ba ki me kai tonga te mo to lu fi ma me kai ai si ke talo tonga ostele ko e talo futuna pe pe foki ki he manioke manioke home mine ke nga i fai ki la fi ta ki fanga tonu pe ke se ne va inga pe mo ne kalta ha ko ya ko consult tech services fa tonga e ang e la va pe ke tiri va to ko pa u fi ma ke tu fa tu a ho uta a ho ota me kai ki fika telefoni ki ma me nga e fai ki ki ko no fa fa hiva ni ma ono tolu ni ma fitu fitu fika ko ya no fa fa hiva ni ma ono tolu ni ma fitu fitu hange ko ko la ve fatong ya ko to sile la ba pick up me ai ko to up a warehouse of him by the way M5 ko to sile ko fika ta ha no stroke hiva fa o Bryant Street in Bedstow ai ko to ka nga api pe mo Bunnings warehouse o ko hinga fika ke ke ala fa ya e fonga fe to ta ki ko to ke fango swa ta ha Pitu tak fanga tonu pe ke noa fa fa hiva, nima ono tolu, nima fitu fitu, ma ume ngai whakaiki iki, hangi koe lawe ka pau ke whemau. Ke tiri wā tu hao ta, e toi lawa pe muia, ka ke, ke ongo leia kolo, pe mo sione wa inga, pe mo Comsol Tech Services,

0: 去啊，休息过一冬啊，我不要带面衣，发啦啦样的，不会带面衣，我个可能寒冷啊，啊，过一会儿被风给我咪咪的倒被没发，我是都好了被我们爱你。不过侬那边也都白呀，还马当伊过好了呀，搞怪个马戏侬买土啊，也那呀也哎哎咩个呀？搞怪个咩马里？不过放起咩啊？我过呢阿鲁坡个西西很好啦，别那个个多也几有当，行个那多买几个咯？哎，爸爸那多久同下来去拉起侬下来，冇冇会我喂冇晒呢？Kaku kau tahu tahu hipe angah yang ngomong pehe gitu mau apa lagi kikiang?
1: Kau tu ke kau mau hipe kau ngada ke mepang mari pe ni ke kehamu uye mole. Tu ke pe angah mau mau pe main pe fuki halang atau tonu ya kau oi ahyo hiyo pe mono malo hi ke fatu utama ki.Aye ke hangi kau faham tak lah? Malu ke ke tol atau kol? Kau ingat ke tol? Kita itu nafah no form ya for eki lahilah ya faham tak ay? Aye ke kau ngaya ngahi ngongo mitonga? Nah, terfanong ngahi update mai ngahi unme.
0: Ita itu kau mahu kata apa? Saya kau eki lahilah ya puke kau mefai toko na tapu mengahi fitu kol.Ki toko lahi ae hecho ma ko kolota na puke to fit i ai ko tai mire ba ke sio nga hi kolo ke nga hi me ape he o ripoti va pe au pito ke ka polisi o ka pa u ha ai ka kai ko una fai fakata u o kuna i heHe ngai kolo koi to ngai koe ke fu movete fe no fo ka koe kuhovare ka ne puke toko fiha me he kolo taha o mau moe fai toko na tapu pe au ku wange au ki fo ou mai e ne ha mai ka kono uesia koe o tonga ia he mea koe ni o kuOk alpek helah ye,
1: alpito. Kau tu hangi pergi fitala noa ke mainu mua. Ok juga ekohan ini kau polisi ata pe. Pe kau no moni anak ini iPhone wa fakaluku fua. Kena umalawa taria. Kau mainu pe aivi tohwaki efai toko nata buku ketunga.Fakapaanga wa efonua. Kwa kipa wanga paanga pawe ki fahenga goyo kuna utila. Aya goe fo I palo parema. Okulelei ya upito kai uwa pe na amao. Kwa kia ki fahenga goyo kuna ya na umoonga mo uimia.
0: Iyo kutani tatono peke tau mui mui ilelei ya upito halapanga. Mo ya hauna fehu aki holo.Ku takai holo kakai ko ni ba pangalahi o sai pako fat utama ki o ku faingo fua hono fakatau o e kakai. Pako ka unga au e ke o e no fofoke tau fanki vahe he iwi ho tau. Pako ka unga au e pe kai kanaka ko e mena o na ufanongo ai he reti o he fakataha e pasifiki ko e ki he faitoko na tapu.Koe whakotu o pehe ka wanu sila mo Asteriani, mo e Pasifiki, ke whakotu ha nao maa ki hono tau I koe trucks I hengahi, maa ko Colombia, I hengahi whanua pehe, ka koe whatu. Pea koe pehe koe tahaini ha ki whakau kau whaware ware,He go ume e koe ni uku o si hoko ia. Tau pe e ko Amerika kono baa koe ki he trucks. Uku tuu holo ia he ufonua koe ni. Ka aku whainga taa pe ia. Kai peke ia ha ki ngaue ia ngahi kate o ka pau ngahi kulupuko unao. Kako e mea koe na ton ke ke fuakat ke fai sio. Ai e baanga ko ia whinga i ke ke ia e halolo he uwakare o. He koe lahi uwakare o ia o sai o koe ke nau ma vahe nau tolu me taulanga. Eh? Ke nau takai o re o tau pota. He ongoi baka koitonga. O koe ke taulaba e tau tolu o o ange ae patsheti koe lolo ae, ae ke he tau malu e fonua. Ke lava e baka koe ni o o tatakai o o re o tau potahi. Eh? Ka kuulelei o pito ngahi wakare o ko wabe e Australia. Ka koe fai ngata, koe nau nofo pe a nau tolu. Ka fai fai teri hai ngahi wakala lahi ia. He o nau hala ko i o tau potahi. He, he tau ilo foko e me ahetai mini o ko o mai o ri taula. Eh? O taula i kristahi. Pea toki maka i ena o tolu ka alureva e, e ngahi waka. Moe ngahi waka ko e lalahi ko e tene lava ko fai mea ko ia un tu asitonga. I waka loko lopi. Ka koe ngahi waka ia ku osito o ia ke tukunga o e, o e yote lalahi. Eh? Ke toka ngai e nau mui mui ke, ke whakasio he, he kaumea, o te nau mawahe noa ia mei wafu. Hmm. Eh? He te nau lava o alo o, o fetuku e mea, o hiki ka fetu. Ka kou pehe mahalo koe koe mea ia koe whakamore e nai to tonu ke nau ki whakakaukau ki ai koe he koe he koe mea koe ni o kwhaitai. Eh? Ai huu koe, ai, ai mea tukehe pe, ai halanga ai ai uta. Pea koe foi mea foke tahana, huawe pake au ki ai. Ai, ai koe tonga koe ke matapā ua mei tōpureanga. Ne?
1: Mm.
0: E, a hae tahaki wawa, upe hae oh, tahaki wawa. Mahalo koe tonga pe au pehe. Ne? Ai ki ifonua sisi. Ka koe teke, a whainga fua kau kau pehe. Koe pehe koe, koe, koe wawau e mau mea tau mo ui he taki mamata. Kai usai pe ia. Oku, ka koe, ka teki ufana ngā halanga whakalaka whanua ku. Whakate fito si o tofua. Eh? Koe fōi whakau kau ia.
1: Koe tuke, koe palo pare mba lahi pe ngutu tonu ke, ke siofi hono mo o ni ime a. O kui kai ke, o kui ke te hoko e nia koha mea whakawhiitu upe. Ka mea whakamaaman lahi. Pea kono to tonu moano mooni ke ngāu e whakamaaman lahi. Whipiki taki e ngai whanua ko toa pe i he tapa ko toa pe peange ko whamatala. Nofo kolo pe, pea nofo uta pe, e ngai wakare oia pe moe kau ngāu e. Ka kono mooni he koe hufanga e whakatapu, kono mooni fu koe pusi moe kumaha. Pekai ki hao e pusi, ai ko maia o kaila mai ke pusi ko a weni. E tō ia i e whonga malu taha. Paku whahau ngai ngonga ke mui, o wau e whanki i wakauku.
0: I koi.
1: O whau pēia ke he whoi uta whai tō kona tapu.
0: O lo hange ku lelelele po ki ngoto ngoto pe fuka, e, fuka tahi o kai ke whaikata no, no ilo. Eh. Ka ku ka ela vale de he nga hi vale o ia o to kai o kapau te na ta ta de o koile o fai ma o pe eh ai vaka ka o wat e la hian e tai me ko tu ai pa ko ka ko ha ta ta ko ko ke ha lo lo ia ke fai a ke nga u e ko ia eh
1: pe gai fu he dai mini ka ke to kone ta ki hi ke lo lo ye to lai lai yang e ki ma lo lo pe ai ngai ba kai ke ku nga he go ye fu ma ma fa lo lo ye ke fa ta ki fa a ki ai
0: e ha ko ngai me fa ka elektronika e o sai fu ka la ka o ki to e ka pa u alu e ba ka ko ba ka ye te na u sio ta kai ko kilomita fija onno pe fija e lavareva o aluha nau trouna nau tolu. O fai savea holo ko mama oange ki a maire wangeau. O ku sai o pito ka ko nga hi nau nau ia ko pau ke tau nga ui a ke tau tolu. Ke sai o pito whaka elektronika ko ko kumi aki a e nga hi mea ko ni e. He ka ko asi mai ia pho ke tau mo ni. O ku whakalaka ai ka ku te kai ke ku si o ku lahe toka nga ke hoko ko mea malu i e ne. Pea ko hoko mea tau ki he tau i koe whaito kona tapu. Eh?
1: Au pita.
0: Ku mahalo ku iai pe mea pei tonga e ka o polisi. He taimeni ihi ku nau tahta kai o maka e ngahi mea lere. Mo mea pako e pako mahalo ka ngahi mea lahi ku mau koe koe.
1: Ngā ua i.
0: Koe ngā ua ke mea koe. Ia ka ko pau ke tau seo tato ke hiki mo tau wako mo mea ki he ngahi feitu koe. Ke alu. Ki whakalaka ko ngā wa ke ono pōni ki ono tau i ko e whaitongo tamu. He ku tau whaingo fua he ko pota hi e koe ke fu mālo hi a toi ai. Eh? Ke lava ke aha ulu a kau ke toi hu holo me apa ko hawa o tāpa mo ika. Ko e konga lahi a e ho tau whitu ko e pota hi. Me a o ku tau osi ilo rewa mingi mingi ha kau ko e loloto ko e me apa. Kwa ke tui e whainga taa no. Hono ta ofi hu mai ko ai faito ko ta pu i tahina na to pu ka pe nu sila ka u me ke faito ko ta pu e la ya opito pe lo to ma hoko ke hen mahalo o kamate e ka u ai muri mo me na si o he ngo ko ko kana ka te mahalo ka ko ta u lo pe ko ko kana ka te o ko ta mai ka ilan ni pe ko ha mo ko tonga una fai e ngā oiko. Ia ka nā utang whanau ko pukehe kau polisi e toko lahi anā tō.
1: Ia. Ia. Rake, o ku koe tāu, o ku hoko i he kuonga katoa pehe ngai fitu uke he ke. Ka pau e si ofi ke he hangi koe tāu i koe ni mwe fai toko nā tāpu tālu mea ne fe i he fei tū katoa pe. O ku ki lahe toka ngai e, ki he sio whakaunga api, he tau whakamea tau. Ka uko lahi ai ka kai pe mwe nunua, o e ngai mo ui pe mwe ngai whaamiri, ku nau koe na tole nunua. I he, tau pehe pe ku koe kai ke mamafa, ai toka ngai kina ta wha koe ni ki hono tau i, ai whai toko na tau, hangi ko tau la wai ki tau ngā. Si mālo pe mwe ka kai he community, e nau ngai ripoti o mauai ai ni ihi. Ehe ka pauna e kau e toko taha kotoa he community i he tau koia. E te lahi ange a whahenga e mao. Ka kuhange ko whamatala ko te nofoko o whakaukau atu ki he lau fika ko e ni he kua mao pia mo ua pia mo mao me whai toko na tapu. Fu lahi a upi te whatatau mo e toko lahi o tonga, eh?
0: Iyo, koe mea koia koe whakairifia foki e ko nga uhanga o whakairifia ai kakai he mahafu tau mo e mea koia. Eh? Koe e tā mate ka tau ofa pe e lava e mea koe ni o whaito o te rei o sai ki tau wau ki atuunga o ku tau tairiri he nofo koe uhi ngā pe koe kakai koe ni. Eh? He koe he kumahino ngā he whonua lala he sau te Amerika ko si a wiki ai. He kai rea ha taha i he koe uhi ngā koe te pau koe whapongia. Ka koe me e te tau whiin koe ke malui, ke mahino ke kakai. Ke tau whakahi ehi au pito nā tau wau ke whahi ngā tunga mo ui koe ia. He taha whawha ngua sāpa te ka koe. Ka koe ta kaha alu polo koe hao whakene mo ui. O ka paure waha o kakai koe ni o. O pūre he ngahi mea koe ake pa anga ko unau mau.
1: Apita. E hei ngai tawha kike he ai lahi pehang he ngongo ku hau mitonga. Kei wongo puke taha muna pehe he pare mea he toki ripoti whakai kiki hangi mai i hui kaha o ai ngahi polo kalama koe ne lava i he ahe ulaki ahe te au e na hoko koe pule anga. Whatonga pene e kauha ke a mini sāwhonua. E ni kamata update ha ke ngahi uni mea na talave ki ai, ai ku fai ki ai e ngāu e potunga au e koia. Ko ku maari e uka hau, e me whoke taha ku. Ko kue ai taim lahi a ku ohake ai ngahi mea koe ku hale rei ki tua, ko hi koe i misi o e potunga au e pe koe pure anga. O ku ike ke uhi ngai au tatau te whupe mo e mooni mea koe ku hoko. E kapa o ku talaha ke le rei e ua, ka u ki tuku pe e whaingata aia mo e kowe hongo fulu. E tō pe e whakamawha aia i misi koe tuku mai e he le rei koe ku asi, ka e tuku e ngahi mea koe u ki tō lalo.
0: Uia e ngahi mea koe ngahi polo ngalama ka u whai koe. Ko toka ngā e kakai o ku uesia ngofua e na umoui. Koe tahai a whainga mea fua whainga taa mōni ke tau aluki ai. Ai uesia ngō fua ai mō uipe ku ke whakamanala ai mai ke mahino. Ko whekina au tolo. Ka ku hawa i pē ai polo kalam whakapaanga mō mea pape koe kakai o ku uesia ngō fua na mō ui. Uesia ngō fua. Pau kwa ke u ilore vai au pē koe ko tokoni ko alu ko ha hono fa unga mo hono tau mu mo me ko ya ka ku alu ke ki fa la ya nge ai nga we pe ka ki ko me ngo ko ku to ki fa lo lo ma ne ha u ko a we ai pensini o hiki to hiki pe a ko sho hi fo to ton ko ti so lo ko sia o to la fa ke rita
1: Kana e whaafiha ki mua, e denge e ki hiku eni.
0: Ko e tau hau pukene, kamata e taha mo se niti, pana nofo he ua mo se niti. He time for law, e paanga ua mo se niti. Ku alue nia ko fo hiki ko ni ko, ku tamai ko ku hoko ko ni tola wha. O mai ko he pure whetunga, ae mea ki ai. Ka ko e... ka kwenta anō fōke he lōlō ku lahi lahi, He utau ilo pē koe hūnga lahi e lōlō ku hau ia me Lucia, pēa mui hau koe me Middle East, Pēa ku alo fōke Amerika ia āholo ngai fōnua, ke taofi o te nauto e ala ke lōlō a Lucia, Pēa lahi depa ngai fōnua kō ku oi wesi te o ku iai. Pea ku tau e sia rewa whainga mea koia, O ku o mai moe ngahi uhinga wha politikare, moe kehe wha politikare. O u e sia lahi ae. Hange koe tau koe ni. Hanga rewa e Irani ea. Pua kene wha whepaki e ia Amerika. Lari e ia ngahi whonua kou pou ki Amerika. I e Middle East. Ngai fonua alepea. Oku nau tuku e mala wakapuna. U mea whakautau. Pea koe pehengo e uranua. E hanga Amerika mo isleri o pomu a tuku angalolo. Pehengo e uranua. E oska atoa mai utuku angalolo. E koe mau pumbato. Pakuna oso is whaena atole mea koe ya. Pea mohono taufi koe oe. O homus, Koe whaingata a me, ki he economic zone, a lao whaka māman lahi. O pūre a Irania mo whono o na kau ngā api ki ai. Ke whoi halanga ko ia. Koe atu ko ta, o tala atu ke whaka awa, koe mea whaka waha pūre anga. Koe mea whaka waha pūre anga. O kuos whelotoi ke anga hei whonua, ke he, ki mbaire wange au, koe mea whao hapure angai. Pea oku, kaike uhinga, ai kaike nofo ufonua, o nau nofo taha e fo ita e whakalao ko eni, o hofio ai tau. O whai koe e Amerika mo Isileri, koe fo inga au e ta e whakalao. Hala ke iaha fo i mea, hala whakalao, wahapure anga, pea toi hala whakafonua pe. I he nau oho noa koe nukuwhai. kaku alu mau pe ai ai fermata la ya to ke na u fie ma u moeha moeha ko ngai fie ma ko te tau lo lo ta to no na pe he e wiki taha mal o sa ka ko ni e tau lele le ata to he mahi na pe ko e uesi ala hi mo ni u pe he o ku e a u mai ia ki ki au sereriani ihe mahinani mahina kahau. Te tau tukamata ke tau ongo ai mea ko hoko ko ke tunga wha ekonomi ka wasi lahi e ai ngai whonu e ki ai. Ka ko e ko hono whakakatoa o sai ki tau tukua ka he ko e ki toa. Ko ne uesia pe lolo. Ko e uesia ia mea kotoa ko e. Oku whao ko e mehe. Ko e tau monu ia tau tolu o sai. Ko e tau ofi ko e ki si aina. Ko e tau nofo ko hanga ke e. Kaua ko ia he ko eria pe ko ia ko ke fai a hatau. I ulo pe ia mo e hake lo toto ko si no fo ia he tau. Ka utuku nau ke fei ngai pe nau tolu e ke tau a si aina. Pe a mo Taiwan. Ko e polo glama e ko e kaha kakufu atamai le rei mahalo ka ue si au.
1: Eke, ke mahalo e mao e whengamari ke fai tala tala noa koe ni. Odd be a bobong off on with Almanu. Don't be one more hog in the limb with laughing and more to me and my attempt to talk with Hukao. Programma, we have a phone off every day. Come on, me, and all for the walk out or say favor.

0: Yeni saya ada nimbula bina kata lemah na turang marama durbunga na lewa ke kemuni na lai maten tu etolu sana itir ka ba enda bono lebo ngo Australia ke na be ba mi bitu be kentu eserne mata bina ni kwa e enda ki so so ti ko eserne na mata bina ka ndai dai ba ka telnga ki na e batambata sarti ko na ndraki ena mata ka bina ka ni kwa Ia betapa nak ni kuat, tapi kami nak apa kelihatan ni nanda uiran nanda itulah ini kalau eranda bebas safety ko, enak betapa tadi bingkara biungko. Nindo mui BTS erne enak radio 2000 FM 98.5. Mata kami nak ni kuat, enak bingkara biti ko weekend dah ko naik tala tala tu pau lewa. Bingkara biti ko main awal ni lalu main dabo, dabo City Church. Ena beba kaniti ko ba kayalo kama sulo ka taliti ko ngana non dela hola ko ena singa ni mataka nana makiti ko mai ena bugu ni bos ni kluongo enda sana ba kayan sar manda vital tala ena mataka bina ni kwani arbina ka tala
1: ya ani sa en robina kana we kai viti rabo roti ko ena mataka ente tai ena otapatan vingarabi nendo me viti serani ena mataka bina ngani kuwa. Ni sembara ni tatika butiko, sana keriti nga mendono nga masu. Mami saliu nga abe kemoni, na kalau saliu, na kalau kau-kau, na kalau ngangga. Sa sanga tali nindu eliu sa kemoni nindu ndo nga, kaina nama divosa sa kemoni na alifa keno meka, ni baga tika bu, kani baga tau tu. Titamangu ena mataka ni kuwa na pengarabi salabi ti matamoni. Gai denguban gai sotava, gai solia na kalau na itukutupu, rauti ki mami baga bina. Iki mami sa vakela tu nan rakin di pura-pura ki mami sa ndor maka. Mami sa ngan reva baka lebu ngana kalu. Muni sa baka sulu mi ki mami nan muni vosa. Mena tumbiri ki mami. Sa dina ki na ebay ki mami. Kara rama ki nani mami sala. Pina ka balibu sara rama taka bongo. Na ka balibu na kaukowa na ngangga. Muni na sulia na rara mani nan muni vosa. Ki mami baka ni baka yalo ki nana lube viti. Masu vokar orokota ki nani muni. Sisu ni kambula. Amen. Takkan kuau wayan retugan ini na bunuh ni pinggir pinggoe, dabo, na muirake ya serne. Takkan dendai mata kami nak tiku mata kundu kundu tiku begitu dabo. Kata kau main na no kangue tiku nanti kau ni serne susu sertiku mata kan kau. Yo kita dabo kundu kundu sertiku. Kau bawa kami nak kena bawa nak keluar ni rounding dah. Vivo sei tratti con una nuova sa senra che il suo suono venua senra che conto con tua nuova sa di calo qua cambimbi con go e la sua weekend na rarama capo che dina patalanga ne vanta in da calawa e ne vei singa todo sa mata kani kuwa au vino katanga mo vivo sei tu con va casa mango sa ngauna di vivo ka sinai tinelo tambu sa ngauna talanga menda nan dulzaki And the Britannia, Kaitika Vango, when the Holy Spirit come, people will need to rise. We're talking about Kaukawango, Sulevico, and Kaukawango, Kangu, Mundurkina, and Nanganambuto, Nanganan Renre, and the Santo. My church is a lame, and the Dagan can was a Rua, and the Willigotikokina, Naitalano, Rongolevu, Nangona, Ratukuna, Nandauni Vandeu, the Nevolatam, and one singing Sudan is also. This is the birth of the church. Nangaunan renre ni butu-butu ay lako durumiti ko may Jerusalem. Sama yung mbale nangone turang o Jesu Kristo ni otiti ko basang abulo na singa sa kautake. Rato sale ko sokumuniti ko nanon na tisipili na balay dake may Jerusalem. Nanon rato wawa, nanon rato sabakan ditaka, merito tali rawa-rawa kaporongo. Nanon domo ni alatamu merito liwaraka, nanon naposan ni alala nangone turang o Jesu Kristo. Ina ngaunan rin rea au via kauta tiku mai wikenda na mataka indainda ina ngona sa sovora kikina nelo tamu. Ina dagadakan keno wase rua. Artu sa teke bu mertou tudake. Na tisei peli karisto tisu karatu sa wakate te bayani. Na itugu tugu minaka indainda. Ninda kauta mai ina nonda ngauna indainda ina nonda furufura inda santur maka. Sambuto na furufura. Sa teke bu me apapala ko furufura. Sa teke bu mendusia na ipola tamu. La beka to do ko profesor itaki saya ba bala tu ki no propura na ngon ku ye na ngon ngo ka ti ko no no bosa ni la na cho ni ken lo ase ruwa ti ni ro sanga bul ko bi ti ni tol sanga bul ndua da ka ka ken lo ase ruwa ti ni ka bi tu mai to ko ruwa ta ka na so pita na tu tu ya ene va tau tu tu ngono ngone sobraki na kalu na na lo tambu di kalu ene va gari tek tu ki na ni sai va tau tu tu ngono o mena kata bo vi va longa nga te ken den dai ke ba kain do na ka mo na va ka sangra mo na va ka sangra mo vi ka ni vole ka sangra ki na kalu na lo tambu mera ni sobraki veiko na na kau kau ngo mera ni onduri ene ngono ngo boleta ngaunan rende nda sala ko rumo ko sangan re bana kalu me sanduri na tamate po kasi nei tinero tam. Only spirit filled people will rise in these last days. Bara to kone alo tambungo kone kau kau ngo ene sule viko ne alo nganga ne sule viko ne alo makare matata. He will give you a sound mind. Ene alo mutalanga ne sine vutu zonga tiko ene alo nganga. Ono sangani tamata soro soro ale. Ono sangani tamata suko suko rao rao. Ono tamata nganga. Ngon kane baka suzuma vikenda na kalungu alo tambungo. And then Nganga and then during Nganga and a ve candina, but a toque and a yellow ni candina. And a matakatalangani singing then that. Ovinakata, you were over Casamatako, you want to go to Vosanicolo, Mataka, Singatamutu Pentico, Raid the Tigon Tennis Avelis, Sekitiko, Nelu Mutil Levonicolo, Merasav Sikovi Kanda, a paper look at the Nanda Tukino, Vinavatakatu Naturanga. You say Koya and Nona Sala Naturanga, Miss Sikova. Nambula ni tamata, ne vatau tu tu nungu nungu, me sabaka yang rati nambula. Merani tuza ke ni tamata. Ninda sala ku turuma tiko, nangau nambuto, nangau nandrenre, kaki no paula ve timodi, na karun timodi rikana wa se tolu tiki nendua gina ba. Niyo sa raida na ve kangua sayado ni sungu sungu lotu, enda sayado pa nangau nandrenre. Ve kenda na mataka ni singa nda indai. Kepa indua nangau na manduri daga kina, sa kwa nungu nungu, mabaka sakra kina. Na kalau na lo tambu me sobra ki beko wo na nona kau kau bela tan ngauna na tematanga turanga marama tambu sangan e ba sineti tu na kalau na lo tambu kongo e na nduringa nga tu ne ba tau tu tu ngono no be ka to do ko na lo ruma ke ba yali tu na lo tambu na wa kangu on en ren ren e lo lako e na te bumbu awa na rai na te bu lega lega mai na rai tiga bung basika sona yalo esakan indon dono mem basika kema ka yali tiko na kaluna lo tempat tau sama kan bau kapa lebu yalo tabungan ikalo koin koin na baka susu mana yalo the spirit of God will give birth to the spirit na kabo yang anda bi bona bulan temata e baka bunan dun dua na kaluna lo tambu bola to koin koin na tumbiri kon na no bos entar no wili kon na bos entar rara makin na fanta na dina kin na fanta rara makin na nanta sala iya na yalo tambu ni kalo koin na sulia na kau kuwa mentor na baka yafa kati kuki na yalo baka tau tu trimono mo kongo na matakan ni singan denda ya bedi na bunu warong tu kumekin bedi na bunu warong tu kumekin na matakan ni singan kuwa tarai leka leka tumbang na rai tarai ren ren na kolor Sarai butuh apa kau mainan bola? Lekat lekat tiko, napa kananan? Umur kata mau welongangga tegiko, sematiko menurutkan ni kena kalau ni alat tabu nama takkan kuah. Boleh tak kalau ni alat tabu kau napa tu tak tegiko napa kau? O kau napa rama tegiko? O kau ni sulibi kau itu tali ni dengan bola, nanti gungangga ni kalau rocky nana rembas kata nanti reo, itu mata mungori. Rendor reda kini nauli nuba dua. And a pakanga and dona patu me kalawati, it'll be a stepping stone to you. And a matakan is in a nine night. And don't it talano etigona vela lati macau. On the katamu sematica the kin and a matakan is in a kua. And don't it talanoa. Ah, wrong live sara. Ayo, send a sochin in the marama and the was safe for a little. No maramango, and don't it talano and dona marama. Nangona saranga, sa, send a tukin and a tui easily. Sa, send a tui, sa. Karusa tu kona kona kaya nuitaki ena vanua lebu ngose na kawa tamatango na busa usileli nga induri na maramango na maramango sa nga itika bume wasea kwea sa itika bume pakararama takira na nona ya busa era sa nga induba tana nona leoni ya busa me sa antingi taga kwea mendua nandao ni vilewa ina italanongo na italano ke Deborah seo Deborah ena ngauna saranga sa nrukatuki no Israel. Nangau na sa zuba tu kino Israel. Na nando na mater tu ke bakai na na binakati metiko kina na order metau zoko tiko na zizi no mater me na maroi kina na kauta mata maroi kina na vanua maroi kina na mbula ni ndo na vanua. E tulu na kai ndo na metiko kina menda ka bakai nda bakai dina ndo na takatiko. E na nanda na Westminster's structure of governments, ko tiko mai vitingo, ne? Tiko ki nei tolu na pillars. Yo yo buna kata mo tuku na veke veke na mata ni kuwa. Ko e ata langa e tiko nei volatam. E na ngona saranga ya sa su potu ki no kona tolu na duru vesi ko. Ko e me anga me apu taki ki na nganga ke sana kau kau ni dona apu ni ponu. Na matai valu sa sa sanga saratunga ni sa malu malu mutu. Ni sa sanga tu na nona yaran. Na matai valu Israel. Na non rato upeluai se na justice system sa zuru masala tunga na mutu mutu corruption na na bunu era paga nu ni kinen ta mata na lotu ne so so lotu sa compromise sa tunga paga le sa lebu na kala sa vaga yang otak itu se sa singa ni gai paga yang otak ki non na daga daga na klo all these three pillars has collapsed in the nation of Israel na ngone se ranga ba tu kinen kai duri na mara mangoa de bor. Abe na kata mo bibalo ngang kata ni kuwa. La na kalau batang apa sa pe Moses. Ke Josu. E apa sa talang ave de bor. Do na kanu mo bibalo ngang kata gi reti ko na wanu au bi wasi tu ko kina. Yu rongo dati ko ni random buturak ni marama. O sa vin kata mo tu ko ni kuwa. Na kalau na bi apa sa ngai na bos. Ena bosa mo na turang ena bosa talang apa na marama. Mengone tala no. Yang tinggi taka kina na kalau le mungo. Kuenta por ponan muti con eso para que no lo tampo en matacas. E a po so kuen con mram. Gai duri na mram ngo. Ena ngau na seranga sa. Taki be yang atukin na bula. Sa andren re tu na buto tu na bula. Gai duri na mram ngo. O bin kata ti ko mo sema ta na vaka sa melebu. Ni yo sa vaka silete na lo tampo onan duri. Ena ngau na ya kan duri kina na mram ngo sa ngai tiga bu mewa sea. Para ramata kira na leo ni busa. Enam rendre salah orang di rumah. Sangat tiga warna ramat kira. Kina salah nundun umur nama muria. Oku esah rendre tu nelenga. Sangat istengan gay tiga wale. Gay sudi mana kalu induna ya longgangga. Spirit bonus. Gay sulit tengah mana kalu. Narai rara mama tata. Merani wali kina. Nalenga nalaman ini nono ibu. Dua tengah nak kaya sulit nak kalu wa. Nalo ni nono laman nono nak kau temata. Sehingga nengai ngalukin neng suna. Nah tempat tempat kesini itu nello tempat nengau neng kuwa. Turun agen meramal pun ada pengap orang tu begina. Nelli pun di mana lomana. Nah kalungo sana sindrani songo neng sum. Nabi pun mau kedeng awal kino sana tiga buah saya. Nabi pun mau kedeng awal serta begina nan rein rein nan lenga. Sana sehingga neng songo neng sum. Sana sehingga neng gamu neng sum. Oh sana tiga buah saya tiga neng dinner ramani kalungo. Dokter ngan kai tiku wa nak suli wa nak kelu tunggang gas nak ko Debra has to be strong for her people tolu nak anggo bina kata mo pakan titik kender kina na matakan kuwa na tamata pakan sini itu ne ulat ambu gua na tamata ni na raida na rende sana lenga ena senga ngge levitale senga ni rotani jala bunga na ngauna endan don rota kana nonda lenga endan don rota kana nonda ulu di banua. Na tamat ay pagkasi nito na yung lotambo kalogan ni sangan rin ro. And on day two, and at tiko nga yun na napaka nui nui po na kalungo. Ni sangan nito tamat ay ro yaki. And on tambe pagkan duwa, malata na nonay nui nui sa kalungo tuwan doon. Na kalungo niya lotambo. And on sulit weekend na yalong day, God will give us the spirit of boldness. And a spirit of a sound mind. And a spirit of love. Weekend na matakan ni sangan kuwa. Doon talaga, kung sa tukuna tiko ya, ena sengani ngalu nungu sumbu na lebun mulomana na kalobo. Lebun mulomana irano wa kamu. O sana tiga wu dolava tiko. O vosa tiko. Ena ndela ni loloma. Ena nartumbere wailo ngangata ki tiko. Epe wakani ena matakani sengani kuwa. Enda na tamata kauko nganga. Yonda reta tiko na ngauna rende enda sala kothuruma. Sa santi na sala. Sa sayanga vikenda menda kilat. Ina na vosa niyala la nikalu ka vosa tigino kwa tigino tigino kwa in the last days I will pour down my spirit. Choilin kan wasiru rusa ngabul kabi tutul sa kulo duwa. Pagkakan kan wasiru tigino kabi tumay toro tatal kina ng kasi kapita. Yan ang nga nga kapita sa tigino talo kwa in do talo na vosa. In the last days. In the last days. Yo, era tigino na nandawakan deo na nebala tabu. Na last days mo, isa ganin doon na tigino siga. Sendiri nanti kenal uang, sendiri nanti kenal uang. na last days go is a period of time and dua na I washe washe ni tama gauna you na kenai tike tebu a tike buki na na na last days go ra kai tiko na ndobo kan deu do nevro tambu na ngona sudu ki na ngoni turango Jesu Kristo ke baka sa baka tue na dina rara mani vosa ni kalu vi kedra matakan go sabe na kata me una vaga kalongang kata tolanga na matakan dai dai and the sa tiko sa ra na kenai ngau nei muri sa dina kina na vosa ni kalu. And the other man, the end times, we are right there, right now. And God is poured down in sa sovereignty ngo na non helotam. Meroki na natamata men sa duri na ngon ngo. Men darun duri kau kau duri nganga. Bole ter be ngon na pele kaki. And the sando no maka may viti sa tangiti ko na panu ko viti na buko ni sa tubutu na wai wai. Ah, sa na non ren re sa sota viti ko. Sa gelistu nga may viti na vida na singa sa oti ngo. O rede tu na ndre ndre ba viti na longu sa tangi ti ko sa viva longa nga tangi ti nga ver no kangu yo uno da banga u sura ti ti ko kino sa ka ti ko vi ta mata sa ka no no vio kai ni pata na kolu na lo tamu bona ta mata ne ya ta ya ta bona ta mata na se ka ni ti ko ba kandua en pesi zaki en ta ba ka tu no no mbula yo na ta mata nga sa ti ko no no vio kai ni ke ne lo tamu ni kolu ngo bona ti ko ba na mbula matata en makare na matata en ndi ti ko no no mbula kwa telangango ene sen robon indoni tiko bukan tua ene nduri tu kena ngonongo mina tukuna tiko nanti na rara mani boso ni kalu kwa ngono be kanda na mataka ni kuwa no be ukani lo mani ni boro rongo tiko mai ena mataka ni kuwa kenda sa tiko sa rana ngono ni muri sa sa ngonongo te baka sembera tiko ni sutapan vi baka sini tini alo tambu sa nago masu veiko na mataka ni kuwa sa kena ngonongo mo baka sangra dambe wawa ene mata ni turanga kaziva tangida kerja mana kelu, mereka sinetik ku nello tamu. Dengan orang sahaja sinetik ku kira nello tamu ni kelu, kerwa ni kaya na bondoki ku, na nomu keram ada tak na nono bos. Boleh nello tamu ni kelu, rongo rovio kan yang apa tak na bos ni kelu. Niku sah keram ada tak na nono bos. Enang kau tu beri ku na kelu kira dona na hero, mukani na nono bos. Dona kana nongo buka pin pin kata kata ku na turanga, beran na temata lumut ni kelu. Resan duri tiku na ngau nongo. Sa tika buu me ndusiti ko na bol na na na nonda ibola tambu sa tika buu din ndusiti ko na dina ni bosa ni kalu er sanduri kau kau na lumuti ni kalu na na ngone murimo mer sa tika buu mer nduri kara na defend takatiko na bosa ni kalu er da tika buu kata ba ya na daka daka ni ala tambu kemuni na vio kani kemuni na bora rongo tika na matakan dendai na vivo ka sine tika ala tambu e na bora puna vika tama na nduri minda kakuni ngaluaka tanga nongo menda nduri menda tukuna tiku kina na kandi nani ndalo mana no nondo vanu ani ndalo mani rano kanda menda sa tukuna tiku ngana dina ena ndela ni loloma ni kalu ena mataka inda ingai ke baka induna ka enda ngan repa paka lebu ena nondo paka rupa na numa tiku na singa tampu ni pentiko asai koe ngo omni nakata musure baka veiko vata kiel yalu vena kasa na baka sangkara na kalu e kandina. Lepas sangkaran kalau it is a must. Mendan tambe wawa, mendan lepas sangkaran kalau mendan tiku wawa matan. Berani sovereign lagi main kalau nero tamu ko. Ningone sovereign lagi kini beko. Eh, vi pasti nanti ni kalau ngo, enang dota ni ides makes you a very different person altogether. Why? Nekau na pakan uniki na, sana pakan uniki ngoi ko. Pakai debora. E pakan uniki tiku kau pakan kalau. Enang nana saluta kira tiku nai jauh sa Israel ko. O debora nengau nasa dingta ki kira mana leo ni abusa. E ado sarang ako mendo na dauni velo ai Israel. Nangau na ya. Na dauni velo ai e vida tu na nona functions. Dua, e baka tu na profita. Kena karua e liu liu sarang ani vanua. Kena katolu o kwaya na turunga ni lewa. E na loma ni vanua. I o debora kona maramango. Gai digitaki. E o pina kataka tiko na kalu. Ni rani wosa tiko na kalu. Merani tembaka sombut tiko na wakasam. Entau lah kau tak kemai. Merah untuk tu tanpa kisah bukti na. Orang nan nonton merah. Bawa pun mereka katakan non rombolan merah. Indo ni dusin dusin pula lembut. Weekend nan turang. Anu ngone malu malu mutu ke New Israel. Saat zuba tu na three pillars of the government structure in Israel. Ganjuri nan merah mengko. Nak kalu ganjuri tak kau bawa sahaja merah. Kau ngan weekend nan matakan isingan kuah. Weiko bata keau. Nak bawa ngan bangau tiko kina. Nak kalu orang bawa sahaja weiko. Kau isingan ni ngam. O tu baka tau tu tu nungo na kalu na bang tangan kambe di na baka sakra na kambe di mena bang tangan. Iko baka keya. Na bang nuwa sa bang o tiko kina. Na bang nuwa sa bang o bang rung ma kina. Kakuni na numa ni kusha kambe di. Tak kau bully bully wes si bintu tu wes kalau, nama kalau. God will use you, my friend. God will speak to you. God will make you rise up in these last days. Mendomoni alat hambu, mendomoni kalau. Nampun ada bangau tiku boleh kirim gol. Kau ni ready kau sombu, kau ni ready beti tagi kau. Tiku gol ready kau. Sa suli tiku kau nak kalau. Nama tak ni kuah. Nau tinian apa kasama lagalagang gua nama tak kain tindai. Oh, nak kalau apa kasang keratiku, matangali bula tutup tegai debor. Natarongo. Don't be a very rookie. The question that I'm asking this morning, are you one of them? Are you one that God is looking for this morning? I don't go masu. But I don't go nongo. In the Savaka Sangaran, the Kalunello Tabu, in Savaka Sineti Kenda. Oh, Sangwalanga, no, and do you go so was a menda, Kapokamakati, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, and surely one, the gift of tongues. It's a whole lot of questions. When I have one day, I'm not vaccinated in the club. I'm going to have a club. I'm going to have a ganga. I'm going to have a dina. I'm going to have a kune one. I'm going to have a kune one. I'm going to have a soro soro roro. I'm going to have a kune one. I'm going to have a ganga. I'm going to have a club. Kalau mani ratalanga no kana. And I'm going to have a kune one. Sana and I took to Kulaka, I borrowed Taki to Gani, Mena Murani Bono, I said, a double and a Matagan Kuasanakumasu, Mena Bukai Kunakalu, the Buna Tabanga, borrowed to Maki, my Viti, Mena was Pacifica, Mena was Europe, America, Venezuela, the Buno living Australia, Mena Buna Tabangan was Pacifica, Renault, Roboro to Kinamatagan Kua, Wombat San Underwater, and the Tungo and Matagan Kua. Spirit-filled people are the people that will rise up in these last days. They will confront issues with love and with boldness and with the right solutions because God will give it to them. And also, spirit-filled people will never keep quiet. And a sin running alone was una. And a tukuna tukungan kandina. And spirit-filled people is people who are strong people because the manakanivorta betuna na matel tubikalu and a toso kokowa. They are tamata kokowa. Ini bukunran pertama tak kau era sahdola tikun kian kau. Tapi nak moga kali pun apa kerong main matakan kau nunggu masuk main apa iba kalau ngut tak kita guna turanga. Ini dapat orang orang nunggu tikun singa tamu di pentiko singa turanga nunggu nunggu ni bawa setelah yang matakan kau. Nama kali pun nunggu ni iba kerana mataki. Nama kali pun nunggu ni kau kau buat temanku. Nama kali pun turanga nunggu iba kau turitak. Kena bawa kibiran nama kerong nak keluar. Iba kau tidak nama tanya lontar ni sata koso. Kalau malangin kira ni mami bula bagai tu dosa. Sabo sampai kira mami nak kalu, kira mami sabo ke sengeram, kira mami bawa view kan, kira mami boleh kasar. Waktu kira kira muni nak kalu nello tambu, nak muni kantina. Oh, kira mami nak bawa sini, kira mami nak sengeni ngalu rawan nak kalu, kira mami itu pun nanti guna nanti nara ramai nak muni bosan. Kira mami nak lomana bawa lembu nak kalu, lomani kira muni bawa lembu. Kalau mana bawa lembu nak muni tak takka. Bagatelang akin na kalumu kima milomani ratalangan o ibibigkan. Kima minatuko na pagandun dunutiko. Na nomani bosa, na nomani raraman na ni mami turan. Bosa ibitalangan na kalumu kima minatamatang ganga tiko. Kanan din na raraman ni nomani bosa kima mabuli datiko. En ang bula, netya paula, en ang mataka ni singan nintay. Nakapagali busara na kalumu. Bibu kibitin ubi. Ningi pagandiyo taka pagalele taka. Na nomani bosa kina elonra na tamata erasabo rorongo. Metrain non rembula kima misa baka wa wa turang isa sobu baina lumunin kaluna lo tambu ki maminan turi dak me baka pita ne singa wa san duri dak ko pita na kalu et mata vo e pauna veka kedna berta ni kuni sa tiko na ne mami tura na baka li usara na mata ka den dai na baka li una nomuni lo loma o deri deri ro ko vindundo na damni ma fi na damni Jesus Kristo na bomula amen na mata ka den dai o vo bene bena ta tiko na ben gravi. Na boleh puna pengkerabu nama takkan konsista. Kalau mewi pak kalau muda tak kitiko, nama nimbula jangan ministry. Naga boleh puna apa pun puna tak tunggu apa boleh puna mata boleh boleh batu nak kena kerabu tiko nama pengkerabu ngoh. Nah, tu mewi di serle. Kalau memang tak kaya ni mewi berway. Kalau nana ku masuk mewi pak kalau muda tak kitiko, kena revoltu, kena tetandra, kena tosu tiko ni tak baka. My Liverpool City pakai kena double city. And a nona rival to, and a tomato nickel, nei tau talanga se vila me hole mat. E nama tau talanga kua una vei sura di tiko, a vei kenda, na vunu a gavanga o tiko kina, mai na vunu o temoth, e nama tau talanga tiko na songoni, e nama taka, e na C3 Church, na kenda ngauna nga, na ndua na kalok, e nama tau talanga tiko kina na singa tambu ni pentiko, na vunu a gavaya mai temoth, e na nona vilu tagi nei tau talanga holau, e tau talanga kameli, e tau talanga jek, mai temoth. I dabo, e nga vaga dhuru tala tunga kina na lotu ni singa ni mataka ni vima mani tini, na vishore tuko kina, vi dabo, vi kemunito dhoko, ni vaga rongo tiko na mataka ni inga. Shani dona vanu ole vi ingara vi kalo kina ni mataka, usure ti kemunitiko, vima mani tini, dabo city church, and west dabo, and girl guides hall, e vaga dhuru tiko kina songo ni, e nga vima mani tini singa ni mataka. Mai Liverpool, e nga dona nga rongo singa vulga lima, Beach Street, Liverpool City, e vaga dhuru tala tunga kina na vi ingara vi ni singa ni mataka. And non avevo taki and din tal talanga se chuvola va tu de William bolva tu e na mataka ni singa ni mataka ni sure ti tiko ni vani ni non vono a gol kata i Liverpool se non vono a gran kalukina au sa sure ti kemani ni ngola ni don ra wolso ul gali Beach Street e Liverpool City e na singa ni mataka quando tale vi na vole usare na vaga rongo tiko e nugu masu me na vaka lungo te kenda you have a blessed Pentecostal Sunday tomorrow vi na vole

Yeah, sa te ba ganra ra ramba tale ti kaya ni hivi kyan tato tako sara ena mataka vina ka indi ndai. Vina ba libu na ndau na nama kiti kumai ena buku ni venga ravi ena mataka lela ni ba ruai ni be ba ruai tato tako ya maina wano kina walu. Kano ndanga wana tale ti kunga na ito ke e serne wakata langa kina e Australia ra ramba veki muni na ndau siyama ti kumai kina. Ia mataka vina ni kua u ba ganra ti kaya ni veki muni tato tako sara na lube biti asana itin kaba. Oni sa baka ndo nana maki baka tunda linga tiko mai. Ena sal ni kakam bura ki ongo ni Radio 2 Triple FM 98.5. Ena bai baka ruwa ito dhoko. Au ndo baka bina kataka na nomini ndo nana maki tiko mai kina. Ka u sa baka yanda tiko yani iwe ki muni ito dhoko sara. Na sa asema tiko mai. Kio ndambe tiko ngori baka ronga tiko lomai numu vale. Lomai numu sitting room. Se lomai numu vale kuro. Tena lomani numu motoka. Sena puno adhabo sa venga rabi tiko kina. Ena mataka vina ni kua. Lebu sarver na luvenda era soti ko baka mata khali lai ena bugu ni kena lakin gara bitu na itavi era kadibi kina ena nonda tiko boli ena bunu bulang yongo ye sa baka nda tiko yani ibe kemni talnga na matu usanga ni ndongu le davi kemni ena bugu ni benga rabi ena beba rawai to doko na bunu da banga ni semati ko mekina ena mata khabina ni kwa ni semati ko mena be nursing home se ni semati ko mena lomani no muni vale ena mata khabina ka indai dai o sa baka nda khabang bula tiko yani ibe kemni pambauti ni na vaku ko te kitiko na mbula kana bugu ni bam batamata enda lakudru mati kongo

baga katakatari tiko e na vuguni vosa ni kalu e ndo baga ndeo tagi tiko yani e na sala ni kakambura ki ongo ni ndo mui viti e serne e na Radio 2 Triple FM 98.5. Vekim ni todo sara na italatalangase ni vei vali ni lotu vei mata lotu yango i karisto o ni ndo nana makitale tunga mai vekim ndo talangane italatala ndo ndo vingarabi tiko e na vali ni wale si vina kongo e na kena baga ndeo tagi tiko na itutuku vinaka usa baga yandaka baga mbulo tiko ni vekim ni todo sara eran du bugun indo ba tinga na yalo enda vinga ra na da da enda vinga ra vitigo kina o ya me bale si tinga na yalo me le suwa na klo ena ba tau ti o tini nga onongo o sa ba e andra ba mbule ti gani bikem ni tudo sara na itala tala bikem ni nam bete bikem ni na bikem do na kavitu do na vinga ra vitiko ena singa bina ga ni kwa happy sabbath bikem do ba mbule ti ni na to toka tiko na vinga ra vi ni soklo ena singa bina ka ndi de bikem ni tala ngana rdin tala tala na ibu ni tal-tal ke nom ni rendini mata leo ni mata bose kerna rendini au sa baka yang rararang bati ko yani ibe kemu ni to dok sara ena mata ka binani ko abang bau tindi na toto katu na venga ravi ena mata ka binaka ende dai ya tindo mata ngana serve kenda ena mata ka binani ko ve ko maro ta katiko na nom singa ni sudu era singa binani ko ke na ve singa sa da baka nanda ku ya sa bola kanita mai baka da parti kongo na bula bula ongo bula me menda sa ngole ani kina bula bo kanda sana papa da tiko yani era moni madha wa enda sa ba na mata tiko kina ya na serongo en nonda talmanda en mataka vinaka en dendai

Eh, daba mi pinakapakalaya buhay na sero yan, ni Natuchi Sumen, na sa tabi kaya na yan, namata ka pinaka ni Kua. Nabukun ibang pinkarabi, na pinkarabi kina, namata ka pinaka ni Kua. Sa anda na sa tabi tiko, e nabukun ibang sa ni Klu, and sabi ba ka ni Kina, kabakibang kata kina, e namata ka pinaka, and then die. Iya na ando mo bitiya ser nero ko bakando kati ko na lawan ningele ando mo tukas ando sa lewen ati ko ena ngonongo ando baka ano numirki na na kaya na matua er sambal yan yu er simbole ti ko kaya ira na kaya na kawat tamata o yang awer na ito kini banua na Aboriginal Torres Strait Islander. Matawin na ni ko, dapat ni binawag lebu ni ito ko ni tiko na nandang ngaw na binakongo. Rati kina bikin na ito kay, minda birong din damo tiko, e nabata-bata ni bing karabiyong ni damo ibiti eserne na Radio 2 Triple FM 98.5 e nabibakarawa ito dako may naono kina walu. Iya, na Liverpool City Church, may pakangasa ka di bakato manda tiko yan ni nanonda tal-tala bing karabiyan na matawin na ni ko. Erto na buko ni soklo na singa ni mataka. Erto na bing karabi tiko, ena singa ni mataka ena be mama ni tini ngarto wal ni lotunga e tiko ena 25 Big Street e Liverpool ke baka tiko baka bulbuli ti Liverpool se tiko boli baka ngande be kenda na ngole tiko mai baka ngande arto sabe sure ti tiko yani na Liverpool City Church muni la hindu bata ni kerto ena buku ni bukan nonrto soklo ena singa ni mataka teke buti ko na nonrto soklo ena en mataka lele ni mataka waya en menabi mamani tini ka rato na vengarabitiko kina na ital tala veluta ki ital tala William Valvatu en mataka vinaki dindai ya en abuko ni Liverpool talanga waya en do nonrto conference talanga en bagay duritiko waya en bagay duritiko en ika tolu kenai kalima tolu kenai kalima ni chulai ronon dolu rosanga vulkano kaya dati ko ni nandito conference ng go na arise conference na conference ng go sa ando didim balabu tokamay enandua na ngaw na ya erto sabi sureti ko yani enabuko ni arise conference ng go karna tigibuti ko may nakatolu ni singa ni bulo chulai kenai kalima ni singa kaya enabulo chulai baka raw tigay ni kina na kena theme tiko unashamed e kumai na ulutanga ngo ena Roman Dua tini kaono. Hosta iti nga na Liverpool City Church balata ni Norto Conference tiko na Arise Conference ngo ni Rono Ndolo Rosa Kabul kaono. Tonga tiko na tiki nisinga ena numu diaries ena numu calendar waya may nakatolu ni chulai kina ikalima. Baka idur tiki na Arise Conference ngo ka nonrto tiko na Liverpool City Church erto toko na tiko na nondango na binakongo ena viva karawa ito doko tiko talaga endo na baka nananu ni ngande Canada karaw na sema tiko kina na Global Network wata kina Arise kaya dana tiko na WM Global baka idur tiko na conference talaga ngo lagi baka idur sa tiko i Canada. Seawa tiko na ngauna sa ukamburaka tiko yanyi balata ni seawa tiko na kena ngauna ke oiko endua o vina kata mo sema yanyi enabuku ni ngande ongo si Canada enabuku ni conference ongo karo ndua batu tiko kina na Arise na Arise batu kena Global Network kasa yadana tiko na WM Global Team enabaka edhuri tiko na conference ongo enaka tini kaono ni singa nivulo sevitemba. Tini kaono ni singa nivulo sevitemba. Ena baka edhuri tiko kina na ngole ongo ya Canada. Ia, ena kena itukutuku baka matata ni Arise Conference watake na WM Global Conference ena Global Team erto na ngole tiko ya Canada. Nyingiringiri ane na nambongo na saiba vali mandua walu rua ono tolu saiba rua. Ena kena itukutuku baka matata. Ena buku ni Arise Conference. Ena baka idhurudhuru takitiko ya. Ngiri ane na nambo ya. Rawa saranga ni kona tukuni vei kona kena ilakulako. Se ena dhava. Ena baka idhuri. Ena singo ya. Arise Conference. Ena teke butiko ena katolu ni chulai. Kena kalima ni chulai. Ni rurandolu rosanga vulkaono. Ena rito conference tiko na Liverpool City Church erto toko na tiko na nandango na binakongo. Oya kem ni naturanga ke na marama ni ngiringiri ani na namba usa kadi pa kato manda tiko yani na saiba ba limandua walu rua ono tolu saiba rua ena mataka binaka and then die.
Yang dapat kami nak tiko berlebih, yang nak mata kami nak nikuan ini dah dapat tiko mai na yoti yoti tiko ni dasa kalau tiko ena yoti yoti tiko ni nisinga ni bulo ome. Entah apa pun nak kena keluar nak nona bima ruti kau main bulan Januari, berdoa na tiki nisi ngah bina kain dindai. Yang entah apa pun nak telinga, nona nona bika di bina keluar na saliwi ani weekenda. Entah apa pun nak telinga tiku ngah kena, balata nona bika di bina keluar. Ya weekenda na sembula tiku, weekenda na senggarawat tiku na itabi secinggur reving unimbula. Masuk tiku apa bina, kawaku kotiku, rakim batam batatiku eserne, maruti kau nimbula. Dar makitiko na kena isulu ena mataka vinani kuwa. Kia otu mate laki reitha na vunyuai. Kia wakao harawa lako buwa indo na wakamu laki vei wasea kina. Tukuna kina wasea kina. Ia mwandingi taka nga na tamata onda uvei wasea kina ena mataka vinani kuwa. Ina serongo ena onda talemanda ena mataka vinani kuwa. Weke mnina Pacific Scheme Workers. Weke mnina luweke mami onima ive ngarabi tiko. Da waka vinibina katiko walewe. Na buni na ndare de tiko na baka botu kana ni mai daka daka ke bi ke muni na so oni yalo matu ta kana no muni mai benga rabitiko era bono bu la ngongo era buku talanga ni bendin di nati ni maten tu rua wa ya Australia ke viti yena se rongo en no muni en non da todo ko en mataka vinaka en dendai.

Yeah, we can't do the Sara night to Kay and Mataka in the end. I said, I want to take the tico. Ke tico na ua tal tale na ua ua levunimbula na numatico, chisu, o chisu, o chisu ngai tico, nina bamarautaka na ua tal tale nimbula, elako the rumitico ongori. Yeah, mataka vina ni kwa nda vaka vina vina tiko valevu ena mataka vina ndi ndai ninda sa edo vati ko mai na tiki ni singa vina kani kwa we can da we kem ni mai viti vaka vina vina tiko valevu ena vuku ni kana maro te tiko na ratuku na day ena singa ena noa vaka mbauti ni talitaka ena kena vaka dhori tiko levu na vika ena vya seni koro vya seni tau ni lelevu ena nanda pa nolo mani maiviti ya we can da na tiko eke nina talanga ni tiko na vaka nananu ena vuku ni kena vaka nanu mitiko na singa mbimbi ena noa nda vaka vina vina kakina ninda ni oira oira era saliu weekenda era sa vagare tarti ko nanga ni sala menda muria meda wati ko mai nanga una vinaka and then dai ya biki mundo na ndo tal manda na serve kenda biki mundo kai meme do barro ti gori mai nandi ena mataka vinaka ni kwa na serongo ndo na numi manda nga kina ena bukni na mundo kere ser ti ko mai ngori biki mundo tal nga na sema ti ko mai ne vola mata senga biki mundo mai temora ena mataka vinaka ni kwa vamboti ni totoka ti ko na raki mesa ni korongo ndo manda na singa mundo tala no tu mai ena vali ni wale si ongo ngona nda vali wale si na ito kei ke waka uvia tala no mai ya ngiri ngiri mai ena namba ni telefoni ongo na saiba ba lima ndua vitu saiba ba ono ndua ndua rao niko sema tale tunga mai ena buku ni nomu tala no mai menda ronga da vata se da vayada tiko mana yasi ni koro enda vaka itiko tiko kina ongori iyo meme vata kina nomu ndo lao lao kina nomu ni mata vu vale ena mataka vina ni kuwa vina kasarba kalibu na sema tiko mai na sere ongo nomu ndo se nanda todo talmanda ena mataka vinaka dendai

and then die. The Bab Navalu, Ninda Ronga de Tico, Nasere, Esova, Cosipelli, Evaman, the Bagamaro Tekitukina, and a Mataka Vinaka and then die. Bacuco Tekitukina non Dambula, Bacuco Tekitalitukina, non Dangaravitavi, and a Mataka Vinanicua. Yaveco Sengaisia Matico Maya and a Mataka Vinaka and then die, and a Salica Camburakiongo, Ni Radio 2 FM 98.5, Nindomuiviti Serne. Ayan vinaka mata vinaka mai ena mataka vinaka nikua vekem nina sangara vita vitingori na vindalana vimbara vito kaitua vimbara vieserne keo sema tiko mikina ena mataka vinaka nikua ayan vinaka ena mataka vinaka indendai ya nando mui viti eserne ndo viva kana numitu ngaya ni se viva alongangata kiti ngaya ni vi kenda na tiko ena vunua vula nyongo vahusi vitiko vekem nina luvenda keba kai tiko eso na ndende ni mbula olako dhuru matiko mebaka mbeka na matabubale maiviti sena no maitiko eke tiko na vunua munda usikova semo laki reitha mora nivuke ikina ena vuku ni vakana nanu ni mbula esa tiko ngo riveiko ena ngona vinako ngo vivakana numitiko ngayani na ndomo iviti eserne ena mataka vinaka nikua ke vakae o iko lako dhuru matiko endua na ndrenre vakao ya ngole ani ena tamba ni sena vali ni vola vola erato na vingaravi etundu vingaravi vikenda e Australia ena mataka vinani kwa ya roni kongiri ngiri talanga yani ena nondoto namba na lifeline waya na ndua tolu ndua ndua ndua va seo teksta kanga yani kiba kawasenga ni vinakata mo vosa virato ni teksta kanga yani na numu ni tukutuku ena saiba va vitu vitu ndua tolu ndua ndua va nirto venga rabitiko vikenda se vikenda na leo na tiko ya Australia ena ngona vinaka ongo na rosa nga bulu kavana ya ua 24/7 nirto venga rabitiko na laula wa ndu venga rabiongo ena lifeline giri giri ya nikina keba kai senga ngole mandanga buwa ndu na wekamu se ndu na tadhimu se ndu na numu friend wole kasara laki vei wasei taka vikoya wasei viko mbeta melako tani mai veiko mukaku ni maroreti kwa lomamu mugai baka na nanu takatiko kina oti nga ya ongai tini sara ena ndo na vunua wasa mikina veiko na vunida mosala ki kautani kina nanu mumbula ngiri ngiri yani ena namba ni talibonio ya onara ni vukei ena baka matata taki veike muni seadhabo onira ni baka ya dhora ena vuku ni nomu ni lako dhuru matiko na vende ndreo ngori veiko tiko Australia keba kao ndren retiko ena buku ni vei mbula baka ilavo tiko talanga na tambana mo ngiri ngiri kina semo ngole kina kala kitaro baka sala kina seo ngole vanandua na wekamu taukei wekenda na itaukei menda ndau webukei menda ndau reitha na menda ndau kawaitiko na kena ibosa vostakio ya menda kawaitiko ena buku ni nona mbula ndua na wekamu se ndua na tedhimu ndua na nganemu ndua na tinamu se ndua na tamamu katiko waka vuli tiko ena vuku ni nona vukei ena mataka vinaka indendai ena nonda mbula vata tiko ena vanua vula nyongo vike muni na sa tiko waka ndu eke ni sa lewe ni vanua tiko ongo eke ese serne e Australia meda ndove reireivi ndave kawaitaki ena vuku ni ilako lako ya nanu mitalti ngana buvale maiviti keba ka ndendre wa sever to me viti rasranga ni ko goten mekina ena no mubaga nanano ni beka o baga nanano takati ngori ena mataka vina kendenda yete ndo mandanga na servi kenda na mataka vina nikwa eno nda to do sara ena mataka vina ndende bike mini na sema tik mene wala mata na serongo e nonda to do sarmanda ena mataka vinaka endendai.

0: simber na tungalala. Ena tini kazi wati. Kama atasa mwote kina na matay ni walu lewa. Ndoni ya nangawla ni wuli ni ratuskona. Ena bagata tambo ni matay walu ni mbola tangane. Merlewen na yang loloa ena ngonoya. Era manita kusawa kina na wasawasa. Mer sasanga kathuruma na matay walu dhawa wata ni barensi. Ralaw nga sawa ena tini kazi wati ni kalima. Ramawa may kina kasulitan nga weira na metali zezia rindondua na medelian miltea. Mebakanga kirao na turang rongo erua o Sir Winston Churchill kina presidente wazi umay merke o Franklin Roosevelt. Ena tinikazi wa tinikaono erisa akinda wakia na tauno olo makawa isuwa. Niralesho tiko maya na mbuza nibalu. Ramay zagazaga na tamba zagazaga ita ukei. Rabagandia obosa ena wali nibilawai. Ratiko ingi nikobana kara isaki saki nikawa ita ukei. Ena tini kazi wa tulusa na vulkaono sa tiga wabaita no kine ndona kumiti ni vili mbae ni matai walu kiri Peritania sena British Overseas Defense Committee mbaga zoko takiviti ena ya rangi waga matai walu na mati ni tuko nishilanji. Ngoo ena rereko ni kena salasika dhake mayo chama ni kei Hitler ena panua waga Europe kaya mbaki talangango era waga ndeiteki kina ina itutu wa kapitani. Ena Fiji Defense Force, ena katini kazi wani chulai, tini kazi watulu sanga vulkaono, o ratu sela la skuna. O yani oti tini kabitu na mbaki, maena non-retour na itutu waka lieutenant, ena Defense Force of Fiji, ena karuwa sanga vulu ni chuni, tini kazi watini kaono. Adi ngoma na matini tu nusilanji nuna waka nana nongo, maniratu waka reitaka katuko na natulu na kena turanga ni balu. Kemani kamba mai na matai walu ni chapa ina nangono ya erna kambai biti mai wangandono na zebo ni Pasifika ke Sengo ni Ugini ke Solomoni. Gona wu ni kena tiki wu virimba yo biti. Weibu ke kina walewu na matin tu New Zealand ke ira na turanga ni walu lewu. Mba ukina na wakasa mama imerke. Angarabiti wana weibu ke kina tarakemba ena nando benua maina mba kitini kazi otulu sanga vulkaono ina tini kazi otulu sanga vulkaziwa la yazo ina mba kitini kazi wa wasanga vulu kena tini kazi wa wasanga vulkandua evunga talenga na weisau kena wakatulewa e yazo ena kena tau ya utaki na mata ibalu ni viti mevakani rataba ibalu ena mbuza ni ibalu na turanga talai kena wakana nanu. Metiko ya wawiki anda na bivolu waluti mekuwa ni yadho enangdele ni soso. Ama ni wakaraita kina mboshi libo wakaturanga ni sebiti ya maritini kazi wa basa nga vulkarua. Ningan revi menda birimbayo. Ramani tangi-tangi waluki na naturanga rongongo. Ena nonda vikoro meratu na tukanda ena iwalu Solomoni ena embaki batoya. Ngo ena itikibu ni First Battalion karakilai na tukanda. Eso arambiu na vunua. Ena ibalu kaso erlisi meravirimbai ena nondo banua ena sunini mumi kimbilo kena sotale na banua ena numi nina rawa ni kambai mai oyana nandrai na turanga ngo kena leoni mboshilebo wa turanga ena vana nanu meka kuni tarai irna leoni banua ipiti na vaga zaza ni ibalu ngo ende ikina endona nandrobosu na turanga ngo enda tamata ni ibalu. Ia enda zata na ibalu. Nirasa virimbai rawa na mata ibalu era zau talenga ena virimbai ino ndangele. Wagabutui ena tau yabu ni mata mboshe ngele maru ini tauke. Ena ibole na Derek Ska ena three-legged stool. E baga matatata kina non-retoko na Native Land Trust Bill. Ena beburu eri nitini kazi wa basa ngabulu. Wagambimbi ena kena lista kinangele kami tiko nga na ibagayanga weira na kena itaukei. Ngu endo na zabu ikala olivu maina kena waga matintuta kinangele menonra na itaukei ena tini kawalu vitusa ngabulu kaziwa. Ia ibunga nangele ralala senga nibagayanga taki so ete ibaki nga wagalila ina ngono ya nevakana nonra wagandindike wabu kinatura ungo. E umani wate ibiza na wana nanu kina wendindiki mewabutu ikina na kena tau yabu na matambose. Kasa wabutu itiko endai ena nona turilistiko ibunga na itaukei ena wuku ni nona reya wa natura ngarongongo. Era sangarabu uti na nona reitabi. Ibunga talenga na tambana era tau yabu taka na kena wakasama. enda satu zati ku endai nanon rayawa sambale na tur kata lai era santa bu na bukan nomun di ena sautambu mai tumbong ia sapa mawe bolingana non rasa zaka ngumtua membali tiviti ena ngongongo ena beising mutaka.
1: Yo ya bagalagalag sara na kena itu-tuku na turangan na talay sambale. Ratus Josefa vanangay ali-ali sukuna. Karabaga na numatiko kina nanonda may biti na kena singa, ena singa, ena noa. Yan na si Ronggo ay nandatalmanda ay namataka binangani ko. Bay ko sa ngayang rati kumay na mwade, bay ko sa ngayang siyam rati kumay na doyan rabinaka may matanggali. May ngawe na mataka binangani ko. Binabaliw na siyam rati kumay. Salo mo to kaya ni Vale ena mataka vinaka ni Kua iana si Rongo ena natalimanda ena mataka vinaka e ndendai

Ienda bagabini mina bale bu ninda ronga de tiko ebida na itu tuku membale ta na naturanga na itala isambale. Ratu se Josefa bana leale sukuna. Ya enda bagabini mina kata le tiko nga ni bembole tiko bikianda na nonam bula na turanga na itala isambale. Ka anda rawa tiki na ni bagabutu kanti ko bikianda na kai na itau kei ena ngauna binaka ni kua. Veiko ke o tiko e Australia se veia sai burubura taleso. Tiko nangele mai na koro, tiko nangele mai vanua, tiko nangele mai na ndela ni avu. Moni yanda tiko, mera ni daka daka taki, nangele oya. Oya membaleta tiko nga, oira na nanda kawa, ena era muri tiko mai, ena mataka vinaka ende indai. Ye na mataka vinaka ni kua, baka vini vinaka takatali tiko nga, ena buku ni vidana veika sa pasitaki tiko, ena... ena mat nonda to matani to ver to na ve gara se velu te ki tiko kina ena nga una vinaka ongo ya indu tiko veira me baleta tiko nga na tambana ni buli e vida na ve visa ula lai sa ya to tiko kina da ba mi na tiko ena buku ni soli tiko na ngalala ena buku ni free education ne na buli yeah free education e baga vertiko kasa vida taletiko nga na veka pastaki bebe sau pastaki ena bili ena lomani parliament mena no anda banua ando talanga veira na passport oya na nonda passport weekend na se turtiko na kakarkarawa ena mataka vinani ko vida na veka e baga tututaki se vesau taki ena lomani parliament ka adana tiko na passport amendments ni bilyongo enda baka bini na kina we rito na weira na ma leoni maten tu velu taki tiko ena matak ena ngauna vina kongo ena buku ni vewe sa ongo ande na vewe kesara baka lehu veke anda na ito kei wawosibi tiko ena nonda wanua lomani maiviti ena buku ni veka sa yado baka boli boli ti baka boli boli ti tiko.

nonondave itau ni lelevu se nonondave koro ma i nonondave nolo mani o viti e na matakavinaka di dai. Ia vi kenda tō i Australia, tata tau tinga ani nan domo i viti eser ne, davi kau i tei tiko, davi nanumi tiko, nei tau kei, buke ana we kamu se na tadimu e nganemu e lenga, ko rani o iko rani o reidanga, o na reidi koenga o na kila koenga o laka thuruma tiko, e nduana rendre, mutarun koe manda, nambuli ni kawai, menda kawai kina, menda kawai vi kawai tei tiko, nei tau kei, e na vanoa dhava ngan rau sota kina vango, rau vi vangambula taki, rau vei vakilei te kemun rau manda, oiko mai vei, ni tuna nanda i tova talanga na i tau kei, oiko mata, oiko tau, oiko kai, oiko, endo vatiko ya, o kenda na i tau kei, yemenda mula takatiko o kenda to i Australia, e na mataka vinani kua, senga ngani vi kenda i Australia, tatau tali tingai nando mui viti eser ne vi kemuni nando vararong tiko mai, e na vei sai vuru taleso, menda tiko e nambula ni kawai, menda vei kawai teki tiko, na i tau kei, e na vei yase ni vanua dhapanga, yase ni koro dhapanga, e nda tiko kina, e na ngauna vinaka ni kua. Ia te ndo mandanga na sere wikenda, e na mataka vinaka ni kua, menda na nanunimu te udhaka kina, e na mataka vinaka e ndai.

Yeah, Liverpool City Church, to konati ko nanandang na bina Congo ni nandong BTS Rene and Radio 2 Triple O FM 98.5 and we ba karo ito dako. Kung ingol ka ba, may baka usak ka di ba kato mandati ko yani. Nandito Arise Conference yano. Baka yung ti ko na katulog kina kalima ni Bulo July. Saya wati ko na tiki ni singa ngo. Botal tiki ngo bikin dahil ruan na bula merito nang ganyan. Garaba kin nandito conference ngo. Tongka ati ko yano mo calendar. Tongka taliti nga yano mo volleyballa eh na tikini singa ongo na katolu kine kalima ni chulai erato na gravity kina na nando conference na Liverpool City Church erato to konatiko na nondango na bina kongo na bibaro ito dako hoya me na velutaki ne taltala chubalbatu ke William taltala William balbatu na mataka vinaka endendai vinavale na be natoko ni tiko na nandang una bina Congo and na bibakaro wa ito doko. Theme tiko ni nandato conference ongo o yana unashamed. Nandato theme tiko ni Arise Conference ni Rurundo Lurusanga Bulkaono. Siyang ni iliwe rando nandato conference nga na marama. Yan ang unang sa turanga talaga durubo ngonelewa and na conference ongo ni sa sureti to doko tiko kina. Ya, yeah, ena bakay duru-duru teki tiko. Na conference ngo kena theme tiko na unashamed katuri tiko mai ena New Testament na bela tibo na bo na bali Roma wasen dua tiki na tin kaono ikaw tiko mai kina na nandito team ni Rice Conference ni Ronaldo Rosang Vulcano ni Liverpool City Church. Giringiri ani ana namba 7528 3702 ena buku ni kena itutugu baka matata ni nandito Rice Conference ngo sa kotonga ngo e matanda. Baka talanga kina na nandito undua patatiko kina Global Network ena buku ni lakolako i Canada wa edhurti kona ikatini kaono ni singa ni bulo September keba kao hiko nduo vya ngande i Canada sio vya nduo batakirato na Arise Conference batake na Global Network ni rosa nduo batatiko kina ena buku ni nduo na conference tako bat ena leke baka edhurti ko i Canada ena ikatini kaono ni singa ni bulo September giringiri talanga yani ena namba usaka di baka tumanda tiko yani wa yana saiba bali mandua walu rono tolu saiba rua ena mataka vinaka endendai. Yeti ndo mga na serva ko spill weekend ena mataka vinaka ni kuwa. Menda na na numito do kina me baka ni sabola ni maitumbo kenda kos koto ko ngauna. Serongo ena datu do ko ena mataka vinaka endendai.